0: New Washington. Happy monitoring. Advance sa PBS Tagalog sa mga taga-Tinigawa, ayahin agad ispiras. Piesta man sa kwan, adlaw it Lunes, abong nagapiesta gali sa Lunes. Curious siyang ako jet. Haman bagaro mga politiko nga naga-operate sa mga buwangan, hindi gid matap na sa aklan. Hay, dutag anat buwangan man, mga politiko man. Buti nga nun niya nga, uwa sa nanahadlok sa CEC. Ah, wow taro mga CEC, CEC, mga DLG nga ron, wa ta ginakahadlok yun ang dama karon. Eh, uwa man, puro malang memorandum circular, puro malang circular nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang wat nagapalit kaso, baka gwapo. Ray nga nga mga komisyon, komisyon nga ra. Ay sangagan po yung abi, komisyon nga gi. Ah, civil service commission. Ah, aga commission on audit. Oh, mga... ay, nako. Dapat abi may magpailit ta kaso kita. Ay kung wat ka pail kaso, wa man, ha? Wa man doon. Wa sa bungog ko mga si-isi-si-isi nga ron. Need siguro may masampulan. Dapakotan ay sin oro magpailit kaso. Kasi bisan empleyado, mismo ga inagto bisan during office hours, ruin baga ron manami nga sample para sa mga tao, unethical. Tama ka, unethical gin man. No problema, hay mga kabagan man, ray mga opisyalis nga ra, itato nga gobyerno. Dugangan pa ko kabagan man nga mga ahensya at gobyerno. Asa nga wat naga-file it reklamo karon? Ah, nga private complainant, tuwa man sa bungog ko mga ahensya nga rat gobyerno na tungdan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Aba, aba, aba, aba. Oh, salamat gid kagawad Michael Villanueva Sulina sa Hopia. Ay, padayo ko nimo Hopia. Thank you gid ha. Sabita natong Hopia tuman siya kung mauno ka nami. Thank you gid kagawad Michael Sulina. Kay Tres Hermanos, pit master nga ni, politiko ko damat. Anong kun amat? Politiko gid, ha? Oh, nagaposta gani kung mag-eleksyon, ah, may manok nga ning politiko kung eleksyon, ginapostaan pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Nangin kalakaran nyo tayo sa aklan, hindi ka man basta-basta makasugod sa mga negosyo-negosyo nga ra. Ah, kung bukon kat politiko, ay kung bukon kat kaliado, kalisod ka man nga nigabuhot mga permit.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid, mga taga-Nabas. Una sa taga-Rurok, Mr. Eduardo Sarcino Prado Jr. Aguna kay Madam Rona Rana Baez Panganiban sa Nabasman. Oh, good morning. Matsa birthday yata ni dating sangunang bayan member Longlong Diases makaroon eh. Is Longlong Diases, birthday mo ba today? Matsa birthday na makaroon eh. Nag-notify yaka kuno eh. Na birthday daw makaroon ni former SB member Longlong Diases. So nasa hibo, happy birthday lang kung birthday mo gid man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Happy fiesta, Senior San Roque. More power, Aklan. Aling kay George Macabinta. Una sa laging banwa sa Numancia. Now, balikan tanay rong istansya. Ay, nakabaton kita ko rin mga dokumento nga ra. Ay, mga nangan, ay try natin si Ma'am Chona Mendoza, ha? Rong andang barangay treasurer. Unahon taray ang agreement dated November 13, 2024. Entered into by and between Kapitana de Sandrade ag iske chairman Real Militar. Do agreement agaham importante rabi sa budget. Importante ra para nga ma-release dong pundo itsang gudang kabataan dong memorandum of agreement. Day permero ginahinugat. Ray nga nga memorandum of agreement. Ro agreement agahambal. Number one, that nasang gudang barangay council of Estancia shall do and execute the following. Una, transfer or release or deposit of the 10% of the general fund of barangay in the current account of the SK not later than 5 working days after the crediting of the monthly IRA. No, IRA nga ramakaroon ay binayluhan da ita NTA yuta nga ginatawag. Dati internal revenue allotment or IRA makaroon NTA na. Ngagan manangin bago pero imo magihapon national tax allocation yon. Share of the barangay. So kung mag 1 million doon, 10% 100,000 at SK. The exact kind of grid date of transfer, release, deposit of SK fund shall be subject to annual. It must be deposited on every 13th day of the fourth month of the year. So January, February, March, dapat April. Yan nakabutang sa mga uwaw eh. Dapat April 30. It fourth month of the year. So April, then April, May, June, July, August. Rung next human nga deposit, August human. It 30 human. Unless the indicated day is una, holiday, or non-working days, the execution will be subject after on those future concern dates. The total amount of SK annual share from the IRA of this year is, nakabotagiya, 1,076,961, which is approximately 1,076,961. Annual, which shall be transferred to the SK amount name, SK Barangay Estancia, Kalibuaklan. For calendar year 2024 onwards, 24, 25, ag makarong 26, transfer, release, deposit, the 10% of the internal revenue allotment, not known, now known as national tax allotment, and all other regular income accruing to the general fund of the barangay in the current account of the SK on a monthly basis. The corresponding SK share shall be transferred, released, or deposited to the current account of the SK not later than 5 working days after end of the month. Hindi ko lang alam ha, kung yung sistema ng ratistansya, di same man kung sistema ng ginapatuman sa ibang kabarangayan. Like Sandagaw, ay matsaging deposit ha, automatic. Pag-aprobat muwa, pag-submit ni SK kung anong muwa, pag-aproba, release yagi. Roon na nga, 10% share. Hindi ko alam kung the same man doong nagakatabo. Like Andagaw, sa iba man nga barangay, ay iba ba itong sistema at istansya kung akon nga intindihon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So ginahambay rin ka. The corresponding SK share shall be transferred, released, deposited to the current account of SK not later than 5 working days up the end of the month. That the Sangguniang ng Kabataan Council through its SK Treasurer shall issue the corresponding official receipt to acknowledge the transfer made by the barangay to SK current account. That both parties have read and understood all the terms and conditions. De, pareho man lang ka mo nga nagpirma ni Karabo Tamagon. Pareho man lang ka mo nakaintindi Kapitana Daisy Andrade at SK Chairman Real Bernardo Militar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay pareho ka mo nga nagpirma rin ka na, ginahambay rin ka na, that both parties have read and understood all the terms and conditions and agreed to the same without reservation. In witness whereof, the parties hereto had caused this agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of the Philippines. Signed at Estancia Kalibuaklan, November 13, 2024, Permado Honorable Daisy Andrade, Punong Barangay, Honorable Real Bernardo T. Militar, Sangguniang Kabataan Chairperson. Ag by acknowledgement, dated man November 13, nga nagahambang Republic of the Philippines, Province of Aklan, Municipality of Kalibo acknowledgement. Before me, a notary public in and for the Province of Aklan, personally, affair the following person whether and in with their identification card to it. Honorable DCC Andrade, Oscar.

0: 30. Pero nag-aligardo nga SK chairman nga kugang dong gin-release i-treasurer based di kato sa cheque nga una sa nang lima makaroon nga wa pag i-receive, wa pag batuna, wa pag buka it SK chairman ay kugang kuno. Kugang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O galing si Chong San Mendoza, kaina para mo nimogin parehit mensahe, huwain mo nag-reply. Intawagan mo dong, tawagi ko nag-sabat, imaw. Agkutan on mo kung okay, imaw. Kung gusto na nga mag-out statement regarding sa isyo nga rang nagaputos wala sa barangay istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Alas 8:17 oras naton sa Pilipinas. Kasi kita na utod kay na. Amoy ni Tres Hermanos, habatian ko kay naro paliwanag at MKWD. Bukon man ko na delikado rong latak itanang tubi. Inyo kataron, kana may yung sanda kung mag paliwanag, bulok kang galing sa servisyo, correct me if I'm wrong. Mauro matapirmi rong MKWD. Kung ginahambag potability, ay ginahambag latapirmi rong potable water, safe for human consumption. Never get gahambag ng MKWD nga unsafe for human consumption. Agrein ko nga mga latak, normal malang. Dahil luma na rung mga tubo, rung mga linyat MKWD. Nga dapat yun ginabayluhan, hay kan o paron, 10 years ago? More than 10 years ago?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero bilang normal nga tao, ay waman kita dingdong ito sa mga Bangladesh. Ha? Waman kita ito sa mga Pakistan. Tag mga mahigko nga mga lugar. Waman kita sa mga India. Waman kita sa Congo. Ha? Waman kita ito sa mga slums area. Sa Africa. Nga nagainom sa tubig to dingdong sa suba. Ah, dahil wala masana choice nga iba. Lagi na baldi ba lang ani sa subag imnon dayon. Wa ta kita igto. Wa ta kita ito sa mga lugar nga maurundo nga ng sitwasyon. Iya ta kita sa lugar nga bugana rong kanamiton nga tubi nga libre nga ginabuog sa suba. Pero katon nga normal nga tawo, puriyang kon abnormal ka. Ha? Sa normal ha? Nga akanon akalibunhon. Ikaw man abi dingdong, mainom ka tubi, hambagon gidabit MKWD. Safe for human consumption. Pero ikaw nga taga MKWD ka, kung normal ka, mainom ka tubi, nga ginbutangan mo't sagaan ng gripo, ag nakita mo sa imong sagaan, rulatak, rugumot, kung ano nung higko na, gago, kung may gago man una, nga nagahugag-hugag pa, mainom ka tubi, halin sa gripo, direkta, I doubt. Yeah, kung ikaw normal kang tao, nga rong kulay ko tubi, nga nagagawa sa gripo, brown, itom, mainom ka, saguron mo sa basok, imnon mo direkta, kung sa normal kang piniino, bisan hambagon pang safe for human consumption, oh, come on. Till it to the Marines.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Di ba nga, Tres Hermanos? Hayro mga employees at LGU Kalibo, permi present sa bugangan, wagit absent. Gali. Okay, dapat may mag-file complaint. Makagwapo. Problema, huwag mga nag-file reklamo. Dapat na may ga-file reklamo. Kay JJ Sabuco, good morning gid, Madam JJ Sabuco. Wa na huya ginapasweldo ko biyerno pero sa konta makagwapo. Good morning. God bless you always. Watching you with Ma'am Polly. Thank you gid Ma'am Polly Sabal ag Sir Ed Sabal una sa California. Good morning Jet. Good morning man sa Team Buboy Sabuco ag Team Melrose Shine De La Cruz. Padayon kay padayon yung kapuboy sa pagbulig sa mga taong pagapit kimo. God is good all the time. Amen. Haling kay Nelson Adok. ask ko lang kung ginakulik bagat SK Federation na ng hugay para sa Provincial SK Federation. Doon do, hindi ko tama sabat. Rumakasabat ka rin ng SK Federation President. Atong Provincial Federation President ay si Tolentino o nga ni Piskal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Toto.
0: Pero kung ako ro, ginapangutana mo makagwapo, ay uwa tao kasayod. Kung ginakonekta nanda, pero ipangutana na to sa itong SK Provincial Federation. Agun pilaro ang ginakolekta nga ron. Agsin man nag-aaktor na ng ginakolekta nga ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Happy Toto monitoring. Good morning kay Auntie Margie Guyo de Pedro, kay Arlon Francisco, sa mga taga-parola Lagatik, New Washington. Oh, good morning kid. Totoy gwapo. Good morning man. Ang pagkagubot kita katunong chat, ha? Nayang gatao 2% to SK barangay para sa municipal ag provincial level ng SK. Pwede ba ga kita mangutana kung sino nanda ginadaghan ng funds or may program baga sanda? Kung sino agto para man aware do mga youth about karon? Dapat gid man nga ipangutana naton. Pero Sabado abi. Sabado abi. Sa Monday pagturan ta abi kay kwan. Kay Jisrael do aton nga SK provincial president. Ag mangayo kita listahan kung paano ginagastos na nga nga pundo. Ha? Dahil ginakolektan na nga nga. Mangayo ko tat kopya. Ara na dong? Matsa may nagasugod. Ika ako na yung iwik nga naga... Ah? Bugana. Pero panerbisyo nga perwisyo. Tama dong. Good morning. More power to you and your program. Thank you, good. Former Barangay Captain Eupemio Tim de la Sena. Okay, SB Ninit Nerly. Pero mali doon na siya, no? Nasa poblasyon makato. Mauli na merkado. Blessed Saturday. Happy viewing. O nasa Sydney, Australia. Kay Cap Daisy Andrade. Ah, okay na kuno si Kwan. Ah, si Cap Daisy nagpa, no? Nag-message dong. Okay na kuno si Kwan. Ready na. Ah, ready na kuno si Barangay Treasurer Chosan Mendoza. Good morning. Pa-shoutout sa mga taga LGU Batan from Vince Cristobal sa Laguna. Harado ka ng number dong, di yung gitmang tawagan mo. I don't know kung the same number. Tanawabi dong do anang number. Di yung 410. Pariho man sa ginatawagan mo. I-check be. 410 anang punta. Ah, imo man do ginatawagan na mon Cap DC. Galing, what gasabat yun ah? Wakunot gasabat eh. Pero pagbalik naton, balikan ta si Barangay Treasurer Chosan Mendoza. Pagbalik naton, alas 8.25 oras naton sa Pilipinas, ang sana man idong? 17. Sa August 17, Monday, dong Life Extension Philippines ay may mid-month sale. Kada bugan matarami ang ng mid-month sale. Makaroon nga August, nakaschedule mo sa Lunes, August 17. So may andang 10% discount, especially sa vitamin D3, ag andang iba pang mga produkto. What yabot, may libreng CBG ag ECG. Agto ka mo sa Life Extension Clinic, una sa Riscati Building malang, sa Mabini, tabok kong Compolita Provincial Hospital, ay una ro nga Life Extension Clinic, may libreng check-up, may CBG ag ECG pa. Kaibahan na ng mga doktor, ha? Doktor! Bukot albularyo, lisensyadong doktor. Imor nag-check up kinyo. Agda yung mga doktor nga mga license nga ra, nagagamit na ita mga dekalidad. Ha? Nga mga pasilidad para sa pag-check up banwa. Ang gina-combine na nakararong nutritional at conventional nga pagbugong. Gamit dong dekalidad, science-based, ang advanced formulated man nga mga produkto. Haningin sa Life Extension Foundation USA. Ngayon ay agto ka mo, Lunes, August 17, ay may 10% discount. Watyabodong pre-checkup, CBG at ECG sa Life Extension Clinic, Mabini Street, una sa Riscati Building. Alas 8.26, pagkatapos sumabak, relax! Goldie Goldbeer!
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o maniptek ang ating mga karamdaman at maaga din na mabigyan ng lunas para maiwasan ang paglupahan nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayanan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
6: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
13: Kami!
5: Meron!
13: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
13: Araw-araw
5: for longer life.
14: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
17: Para sa Senat manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash alley na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Dicon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
20: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: products. Join na! San Miguel Peel and Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban
1: sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DTX 500.
1: Araw-araw,
2: mabibili sa mga butik.
1: Phone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gin,
4: may free collagen,
3: guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
5: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Matatapos mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
14: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning gid kay Skyler Chano na sa Singapore. Nagaugta si mo sa MKWD. Kung dumahig ko nga tubig, safe for human consumption, dapat the i-model na the drink in front of everybody. Anyhow, gang sanda, maghinambaw. Wake up, MKWD. O, ano sa Singapore pa ron? Kay Auntie Celia Neon, nga nag-monitor makaroon. Good morning, ite. O, na sa Barangay Napnot. Pero ako nga gwapang tiya. Aran sa linya, Ronga ton nga Barangay Treasurer ita istansya. Barangay Treasurer Ma'am Chona Chosan Mendoza. Ma'am, good morning.
15: Yes sir, good morning.
14: Oo. Paki plaster ganit manami. Ma'am, kung ano rong natabo ko anang arat sa wala kabataan nga share nga una gihapon sa imong opisina rong nga checking nga rong 70,000 plus.
15: Okay. Actually, sir, no, last week, ito abig kami halin sa seminar. Webes yung kami nag-report ng recap.
14: Okay.
15: So, si Iske, nag-adtumat-edok ako nga manatay, kinangan ko man ang akong iske-share. Ay, okay, makuntoy. Atali, makunday. Langanin, webes, huwag sa kusina yung agay. Ano yung manatay, need ko man na ron. Ay, ano, bidin mo, no, bin man na ron. Yung ano, na nakakong natit siya i-release. Ang ko pa na, ay, Lunes lang din ako, balik ikaw iya, ay i-release ka na, do-checky. Pero mga kanamba ko ka na, yung t-issue mga kung lang kong i-release, January 2, June.
14: Okay.
15: Ang ko mataka na, ay manate, nanggan ko bimana, ngayang, ngayang, galit, ga problema ko na imaw. Ay, kuman mga kung problema ka, ay uwang ka man ang budget, kuman mga kung nagkuwang yung budget. Binyagyan ang hamba, istorya naman ko last week, ay, Nga nga po, pwede man ako utang, mga gabayad, pwede man ako kay Boss George, tapos ay, nga akong paman ng mga educational assistance na rai. Kaman makunin mo kay Boss George, kung ano yung ba, mga akong na supplemental budget ka. Paman akong kanay. Oo nga ni Manat, eh, ay, pag ako man ang educational assistance, naman sila gitama ko ni yung target ng beneficiaries yung mga educational assistance. Namba ko kanay, mga 400 manati, assuming nga lang ang bananay.
14: Mm-hmm.
15: So, pila kita yung mga tao makon sa yung mga educational assistance, ay 1K ko, no? So, mag 1K ko, assuming mga kundo 400, mga 400,000 naman ang kanay.
14: Mm-hmm.
15: Ay, mo man makon nga lang yung 6 months is 736 plus, manakon ka na. Ay, iyo man makon nag-ugan kung makon the certification, pero wakang makon natapos pati. Sige, ako lang makon na nga tapos na nag-salunit, balik lang makon, dala ka lang itresibo. So, thinking ko matanga okay, matakanay, okay, okay, sige, tingang mamatanana. Mga pilang taong oras, may tumawag na ni Kakon, taga-accounting, municipal accounting, na igtot ako ng among iske, yun man makon na may ambal mananay, yung kumulig man ako na yung mga, hindi tabi man ako na yung mga release do, anong iske siya, ay, niya nga nakafix, tabi man na rin sa 1.8. Ngayon mo, matanga ni Makon, mamu man ako gambang, hindi ka na i-release. Nag-isakto, Makon, mamang istorya ka rin. Iyan, Makon, imo bagong halin, inatagli Makon, ima, o man, nag-ipabulig man ako ni Makon, ima, okay, tama ko namang istorya, nagtanaw man Makon, yan imo rin kay Kap, ag may anak ko na ni Makon, July ag August. Ay gusto man na ng buhol, hamba ko ka na, i-release man timo yung July o August, pero isuan mo man kami timo nga balairan niya sa barangay, man ako ka na, nagpa-okay man imaw, ay makon nga may raan na 1.6 na dinambay, gusto ka dinanay, i-ano na naro 1.6, hindi man makon pwede dun ma'am, kasi do, in PA, ay bukon man ako isang bagsak nung gabot sa Kabanit barangay, kasi man di man ang gabot, tapos, di, okay, mata, huwag man mo nagtawag ka kung alin, tas sa pagkalumi, inisyon ko rin siya, kaging lakad ko, kaging pa-advise ko sa bangko, huwag man mo nag-abot, huwag bestia, imaw, sa barangay,
14: tama okay.
15: Na ko kanay, oy, yun, kung giling check, yun, man mo kapayang,
14: pila rin checking nga nga nga ron, 736,000?
15: Yeah, 736,000 higit, may butal pa.
14: Okay.
15: Kasi naka-base siya ka, ay, ano, di pagtampot sa so webis, ay, ang baka, ay, niya po nga ako, niya makon imong cheque, kulungis pa makon naman.
14: Do yun nga, 736,000, na anong bunga doon, January, February, March,
15: January
14: April?
15: January po, doon, sir, base siya karoon sa NPA, eh, actual NPA nga.
14: Six months.
15: 6 months, so, kasi among NPA is 14,700 plus.
14: 14 million, 14 million.
15: Oo, 14,700,000 plus. So,
14: okay.
15: Actual NTA, garoon ba na yung tamigabo, 18% ka na, nga itao ka na. So, pagtampo ka din na, ay, yung usuyan ka naman, ay, dali yung manat, ay, tanawang ka naman, yung certification, ang mamat-ananay, niya nga, yung bata matasiguna naman, tapos nag-react, imawa man, manatid, daya, ay, dapat man na 800 plus something, kasi nakapix man na sa 1.6.
14: Kugang ko na ba na, ay, kugang, dahil anang hambag, ay, o pag sumabi ko nini mo it 700,000 hey, sa kwanyang sa 14 million bukod at sa 16 million plus ay may savings ba?
15: Hello sir?
14: Ma'am?
15: Sir, choppy ka sir, choppy.
14: Dali lang kita. Okay na ka na ma'am?
15: Ano sir?
14: Anang hambay kugang naman na gihapon kung mag 736,000 dapat ba na 800,000 plus dahil nga 16
15: sir,
14: million?
15: Sir, klaro sa inyo mga no.
14: Okay na ma'am, okay na? Pakialsan ito mandong.
15: Ano ba ni mo?
14: Klaro na ma'am. Okay na, maintindihan nyo ni mo ako? Kugang ko no, dahil nga dapat 800,000 plus do naka-check eh, dahil roan ang pagsuma tabi ay may savings pa arong istansya nga ni mga 16 million gid yung annual budget ko no. Agrong 10% dapat ay mga 800,000 pa dapat. Ay kuwang gihapon ko no, 736,000 yang eh.
15: Kasi ruin matabingan sa nga 1.6, naging 1.6 imaw. Kasi magaad na di kami kaunit mga estimated resources. Pinaad di ka to rayon sa MTA nga ron nga budget nga maabot.
14: Okay.
15: So gaad kami kaunit ng nga estimated, kaya nga niya nagiging total estimated fund for appropriation yung dahil kasi may mga estimated kami nga resources kaunit. Hindi man natin ma-fix lagi ron do.
14: Oo.
15: Yung mga amount ko, matapos do year. Eh na akong explain ka na. Ayaw man ako problema doon, di ba? Nakibot man nga niya ako kasi doon man do usual na mong practice na daywa since nga nag-stay mo mati sa previous na stay.
14: Mm-hmm.
15: Para lang mo nagreklamo at makaraya, kung may mga undeposited kami o mga funds na kuwang ay maghalin sa budget ay sa'yo mananaroon. Di naman ba ko ka na, di ba nga kung may mga kakulangan din mo mga previous years ay pag abot it, halin sa budget office ay ginilis man din mo dahil may mga kuwang sa kunumakong na fund. Ay nagpangaman ni Mawa man ako ga. Nagpangaman ni Mawa nag-react ko webis pag ano nga, pagkakita na night sabi na nag-research. Nagduhay mo it, pisina na ako, nadali yung manat. Eh, ito ako sino mataraan ng tawagan ng consultant na, no? So, bala ko na ako kung hindi mo pag-i-receive da, basta iyari, biro checking ara.
14: Mm-hmm.
15: O, man ka na, gamba nga, hindi i-release raanan ko. At klaro man na sa certification nga ron nga, hindi 10% sure gina-release ka na. Bukon matika to ako nag-visa, 16 million yung ginahambay na na.
14: Okay, sa NTA, sa NTA ka gina-release yata, ikaw nagbase, ko 1.6 million nga 10% share.
15: Bali ro yung gina-release ka na, sir, is 14 million doon nga NTA.
14: Okay. Bukod sa 16 million, ha?
15: Sa 14 million, 731,696. Do NTA, barangay, istansya.
14: Okay,
15: so,
14: okay.
15: So, ikatama lang man ako nag-15%, so mag-6 man, 736.
14: Okay. Nga eksakto man, imaw, 736,000. Kung mag 10%.
15: Oo. Wala ko ga-expect nga. Wala na kong pero certification na yung dimbata na na. Ito nga NTA. Actual NTA.
14: Kung sa 14 million matod, 14 million, 10%, eksakto man.
15: Oo. Yung eksakto man ito. Eh, nag-problema. Kita ko kita nga ni sanang face reaction na dismayado. Ako nag-uri man ako naman magkuhang imakon imong budget. Kasi kung dobra kat budget, tapos sa'yo, di mo lagi rin mo mga projects ang priorities.
14: Mm-hmm.
15: Na ano rin ang mga activities. Eh, paano man nabina mo ni mo mabulidan na iwa man nga ni mo it hasta makara nga niya nga approved budget nga ginatao sa council nga ginarequest mong ka na nga tawan mong tamit copy.
14: Hey, may andang isabit niya ho, si Shinlo Nagales ko May 20 na bato nita sangguni ang tita municipal budget. May anda man niya ho eh. May anda nga may budget sanday for the 2026 annual budget. Kompleto mo sila dokumento nga gin-submit sa budget officer eh.
15: Ano, hello sir?
14: Kompleto man ng papeles eh, pero wa ta kamot kopya sa barangay.
15: Wa kamit copy sir, magtingana nga full disclosure board. Wa gid una ro nag mid-year ka nag midterm ano ka na niya barangay assembly gin request ka na ni DSC. Amba man ana huo ko no gin remind man ako imong remind man ni Monica. The full disclosure board is butang na nauna. But making hindi tayo nga ni Kamon mong soft copy, makita lang manamon ito nga humiging kabit yung mga ako.
14: Ag requirements da. Requirements da yung full disclosure board. Una sa barangay, requirements da mo dapat nakabutang una ron.
15: Ay, huwag hindi ganit sir, nakakabit. Dati may una ron, ito, sinyo ta.
14: May ginsubmit, abisa na sa municipal budget office nga rang ruandang iski budget for fiscal year 2026 nga nakabutang niya ay 1.6 million man eh 1,600,869 again submit man anda ruandang 2026 annual budget ruandang budget of expenditure and sources of financing donga program appropriation plantilla of iski official computation of PS may imong certification.
15: Hello, sir? Yeah. Tapi to sir imong ano.
14: Dali na kita. Sige kita, may problema kita dong bukon tayo. Sige natin nga problema kita. Pag nagbuhay Mao mga limang minutos, nag-iba tarayo ni Mao. Pakipix anay partner.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Pakipix it my yad. Ay, nagakautod-utod kita eh. Ah, dali lang kita. Ay, ginapix pa na ito ng linya.
13: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Bukong data signal do problema eh. Manami ro ng sudi akakon eh. Aton tanga sugod pagtoka na ro problema. Kung signal dapat, utod-utod man ang sugod pero klaro na sudi akaton eh.
13: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Ay, ginagreet kita na it happy birthday si Nung Badi, Julito de la Cruz. Birthday na gali makaron. Nastambak. Nung Badi, happy birthday, kid. Aling kay Kinit, agalin man kako na. Ara na. Dong, okay na. Ma'am, Chosan?
16: Oh, sir.
14: Okay na, ma'am. So, kung naibasihan ko rin submit nga ra itaan ng barangay secretary, kumpleto man eh. Kumpleto man rin submit sa budget officer. Nga mga dokumento.
16: No.
14: Nako.
13: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Ayo sa Anet Mayadong ay nakuan eh. Nakakaputo kita. Di manami. Good morning kid kay Sir Mario Torreya. Good PM muna sa San Francisco, California. Good morning, Jet. I think the barangay estancia is facing financial problem or deficit. Dapat siguro every quarter, i-post ang financial statement sa barangay full disclosure board. May anday. SK daw, dati nag-post una sa kwan. SK chairman militar, sir. Basi ka pamati ka. Hamanwak ako nung nag-butang una sa full disclosure board. Mga dokumento karang kinanganon para maging transparent sa mga tao kung ano ro status it budget it barangay. Ronat barangay may una ta sa nga full disclosure board. Royce kay dati may una ako no, pero makaroon wao ta gabutang sa full disclosure board. Agi naman do rat Department of the Interior and Local Government. Kaya dapat magsunod gid sa araya nga full disclosure, transparency ba ga? Transparency gid tawag. So dapat una gid nakapaskil sa full disclosure board it barangay. Pero mga importante nga dokumento kapin gid sa paggamit pag-utilize, pag-disburse it pundo, kay barangay man doon o kay sangguni ang kabataan.
13: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Abo, ron makagwapo, ruginahugay-hugay. Ha? Una karundong sweldo, PS. Una karundong sports and youth development program nanda, mga basketball, liga-liga, rekarundon. Kung may livelihood sanda, una man sa manual sangguni ang kabataan doon. Sa budget preparation, naka-identify man, siin dapat maagtoy mong pundo. Doon man doon ginasundan, itatun nga sangguni ang kabataan, may manual doon sanda nga ginasundan. Giroan ng treasurer, gin-seminar man doon. Sa budgeting, kung paano ga-prepare budget. Inaron, kompleto ron, nakasipad-sipad, yagiro SK nga ron. Nga pundo, kung siin dapat maagto ron. Pila sa PS, pila sa sports development program sa mga paliga, kung may anti-drug abuse program ka na, livelihood program, kay ano, nano man nga mga programa, o naaron, tanan, nakaspecify sa anya nga annual budget. Hambay ni Kapday, 0SK, full disclosure, wa gid kuno. Wa pa makarajit ay, wa pa man na-release. Sige ko na. Tuloy, ano pa? Ma'am Chosan? Okay na, ma'am?
16: Wait, sir.
14: Okay, sige. Uh-huh. Okay na. Ang magkakani, kompleto man naging submit ng dokumento sa budget office eh. Pero man ito wow na sa inyong full disclosure board.
16: Tahanin sir, matakamit ka ating inabulitan. Actually, ging ano rin mo sa session ni Kagawa Dislati nga. Ako nang kamit ka ating, nagpahawa man yung mga approve nga ng annual budget at SKA. Huwag i-demote ka ate, since man yan nga nag-stitcher man mo ay huwag ita kami sa pinabulitan nga. Ano, dreaming man kami kung ano-ano ang mga projects and priorities, activities na na, kung ano rin mga ginagsipi-sipi na ito, paano naman man matayaran.
14: Oh, pero huwa mata ka mo nagpakialam ha, sa pag-disburse that pundo. Renew malata, masayaran at barangay, kung sino man nag-aaktoran ng pundot iskay.
16: ko ron, kung makasuggest man tanda kung ano, makidrop lang ani ka to anay nga, bago man tanda man proseso. Agud, kung may suggest man to council, siyempre ang just submission naman ni Kapitan eh, kung ano man daro mga ikamayad man ng mga programa, makasuggest man to council, iwa man eh. Magusto matatanda sa andang, ano eh, yung obra matatanda andang buwan, gusto. So, maaling din kami, wa matimot ginataw. So, okay lang man doon, pabaya lang matanamon. Eh. Tapos karoon, na problema sa inyo. Ba? Doon yan yung nangawaan. So, nga, aman mga problema kayo, yung budget na makuwang kayo. Dahil, tayo dyan din mo, pag sipi-sipi din mo, kung kayo yung mga kantanan, pag appropriate dyan din mo, o ano rin mo mga programs and activities.
14: Mm-mm.
16: Diba
14: nga? Sin mag-vote pundurong SK? Kung may mga paliga, sanda? Matsaraya mo lang mostly ron ang program at SK, paliga eh. Maana ng mga scholarship,
16: galing nga. Puro malang man yan eh. Oo. Puro malang man yan eh. Sports activities na among, ano, din visible nga nakikita namon eh. Uwa man yan eh, imo nga, uwa man yan eh ako, nga, nagpa-sports activities, imo nga, uwa man imo nag-recorridam ka ako nga, abit eh, kinangan ko ang pundo eh, yara, nagpaliga kay mo nga juke usually tang ngawa mga ni kami nga usually ro mga intercolor nga usually ro ginagamit kita ron kung paling open the pesta.
14: Mm-mm.
16: O iging nagaang matay mo karon nagdata summer league so wa natapos bu summer nakibot kami intercolor ta gumawa ay makon ka pa mat intercolor iging puta na kuman ni mana si SK nga ama na sa intercolor kay alin do atong sa pista sa December makakit ligay anang sabat mata ni SK ay basikap, bukong ito ako katuro.
14: Chairman.
16: SK. Oo, sigurado ka, bawala ka, mamatani ka. So, pasong ka, mataro ni.
14: Ay, ana matang budget eh. Ana matang budget na to, di. Ana
16: budget to, bawala matama na imo. Di mata, mamatani ka. Ay, doon man doon doon akong yung ginaano, man doon nga ako masakot. Nagreklamo yung ko, ano yung mga ginangan, ako na naan. Ida, patama na kayo, 1.6, tama na ako na eh. Doon ka kay Manalo naka-fix. Aba, matala na matuod man. Doon ka 1.6 anang nga. Fix sa annual budget man ha. Pero akong dinarelease, kinaklaro ko ka na. Nga NTA, actual man ata, NTA. Do 10% dinarelease ka na.
14: Kung halimbawa, may nag-abot nga 1 million nga NTA. So 10% ka ron do, i-release mani mo ka na.
16: Oo, i-release ko ka na. Doon do
14: nag-abot.
16: 10%. Oo.
14: At dahil nga rong istansya, dependent man ka mo sa NTA.
16: Oo, dependent man. Ang buka na natin, so, NTA nga rong nga, yung halimbawa, 14,700,000 plus nga rong na
14: dungan.
16: Isang bagsak dun mo. Monthly, abi dun, sir, gabot. Mas yung mga tana ka sa ibang kabaranggayan. Monthly, man natin rong gabot sa account 8, barangay.
14: Okay. Rato, istoryahan niya ta, NTA, taha 14 million, pero annual budget yata at istansya pila, 2026?
16: 16 million. 16,008,696.
14: Okay. So mga 80% gid yali ay NTA gid. Ano yung annual budget?
16: Oh, NTA gid ah.
14: Ngani rikarata, dayro ang gina inusoy, dayro ang ginahuyap. Dapat man na 10% of 8 na 16 million.
16: 7.6
14: yung matuod.
16: 800. Okay. Ayan ako ka na gadator man makong kita. Kung may kakulangan na yun, problema. Eh, may mga year-end adjustment man makong doon ay, oh, magproblema, di ba mga usual na itong practice ay doon ay, okay, manambala na, okay.
14: Pero sino mo mag-vote pundo, sana nga pagpaliga, sino mo nag-vote pundo, sana nga mga program, PPAs, ay Rocheque una, pag ang kimo makaroon, do 700,000 plus nga ron, una, pag ang sa obisina mo Rocheque, waman na naibin mo.
16: Ay, sir, ang nangawaan, sino mo nag-vote pundo, tapos sundoan ng paliga. Ay, thinking mga anak ko, eh, basi mga may mga sponsorship kasi may mga Milo Imaw, sponsor, may mga niyang exclusive doon mga printing at uniform with all teams na yung Ayashi printing shop, printing machine, ano ron? Printing shop.
14: Mm-hmm.
16: Tapos may mga solicit, may mga entry fee matay mo in different category nga mga basketball lang. Ay, thinking ko mata, basi sufficient matara ng pondo. Ayaw manuway mo nagkinangan ka kung ano nga intay-issue na buo nila na din nagpaligay na.
14: Okay. Narupang utana mo ko na, ano matabo de lo cheque una si mong obisina, hindi pagbubuo ni SK Chairman, eh, kugang ko no?
16: Ay, hindi ka na. Ang pagkuka na ibala, kung hindi ka mag-claim, pero ay, naroon ka outstanding check, kay maroon kung matapos do, mantra, ay, gagawa, pero ni mo sa akon nga, bank reconciliation report na akong statement nga, ano yung outstanding check, doon ni mo, una, taga-apong,
14: eh, siyempre,
16: hindi magbawas.
14: Una gatarupon doon na, hindi ta matabing man doon.
16: Hindi man matabing doon.
14: Okay, Rocheke, wa matat problema, cheke man naroon eh.
16: Una, okay, kapirmado, taroon, sir, patinubutso, may attachment document, taroon, hindi man ako mag-release kung bakot kompleto, di lang ang baka na ubaon ko tanan.
14: Agbayanang bagayran nga rakon mag 400 daro na scholar, 1,000 per scholar, may bagayran mo nga 400,000.
16: Ay, di lang ang banana, assuming ang banana eh. Sipon nga niya, man, mambay mo at assuming, kasi kung may kung pila lagi mong appropriation sa educational
14: assessment, kita,
16: taroon, hindi ka man pwede mag
14: magsubra. Tama, tama. Pag inambal mo, may akon sang gatos ng scholar, ay nakapikso tayo mura sang gatos eh.
16: At sang gatos, hindi dyan ka beneficiary mong ano, kasi walimbawa, 100,000 yung budget. 100,000 yung mga accept taon.
14: Doon do,
16: kasi dato malang yung pundo.
14: Doon do nakakuan eh. Doon do naka-appropriate eh. Unless nga mag-supplemental yeah. Appropriation ka.
16: Unless, kung may supplemental matin mga support yun, kung masing magkasubra yung mga disburse, kung may anamat ang supplemental budget nga nila, ano, wala problema, wala man nga ni inisay, yung paalin.
14: Nga ni, makaroon doon na nga nga pundot is kay wapat at bawas, makaroon nga 2026.
16: Wala taroon niya, pataroon sir sa abanit, barangay.
14: So nakadepende.
16: At checking nga ron, ready, checking ka na, depende ka na kung ato na nauna, dagay mo tasibo, clean na na eh. Mas, taroon nga.
14: Anytime, pwede na mata mabuna o checking mo.
16: Pwede mo taroon sir, na matarong dumugat ka, naging pakita ko ka na, buitan niya ni Nana, kuwebe.
14: O galing binalik na?
16: Ay, niyang ginaiwanan na ni Nana na sa misa eh. Dali ang Nana, nagbuhay mao, tapos ay, kita ko nating kayo mo eh. Tuwat mo sa nambuso, may ginatawagan eh. Pagsaka ni Tek, kasubrang umakon aton nga SK eh. So tamakon mo, nagbalik, wala naman ay mo, ito nagtaano, tamakon ba, paano, tamakon ba, cheque nga ra? Pag kinangan, tamakon ba pundo? Oh. Yung matara akong kung ano, huwag kang gigsting nga ra, mariklamo tayo mga maparidyo-ridyo ta. First time ko rin nga makaranatabo, 13 years ko sa barangay ha, makara ko yung quality case. Eh, paalin ma akong, puta naman ni nainikap doon nga barangay to sure nga, aling doon, tigoon ka mo, kasi yung seminar man sanda sa disbursement.
14: Sa budgeting, in seminar man doon ang treasurer ka ron, nag-imaw sa budgeting, in seminar man.
16: Ay, ang balit, anong treasurer, sir, ay, huwa man yan naman ako gobra, ginapapirma man lang manananda ako.
14: Oh, din.
16: Kasi nga tama akong gobra, ay nang patilit, ang mga ko, kahit pataibu ko naman man, iwa man nanong sitra, iwa man nanong isi.
14: Diyos.
16: Ay, may nagmuno na akong kakon nga, barangay treasurer nga, hindi ko ni-mention ko sin barangay, ang sino nga treasurer nga, may nag-inagto kung ito nga bayi nga, ang sino ko si Ma'am Cindy. Ay, alin ko nun ni Richel Military, ano, makundun nga girl doon, ano, ay, din ako nito gabi nilikbalik ang nga pabulig. Ano, makukito tayo nga, open man ako una. Pag nagpauo man ako kay Iskikon kung napabulig, eh, open man ako nagabulig. Ito ko nga pabulig. Si Miss Cindy, kanda, eh, anda, di tunuro Iski, abin man naniniwa, taga-ulab. Ay, man, mako ni si Cindy, tara, anda nga,
14: Nga ikaw ro barangay. Ikaw nakasayod kung paano magpahaom it budget.
16: Pa iwan man imo gagapit sa akon, ito tayo mas ibang barangay gali. Agbukon mat imo gagapit ito, si Cindy ta ko, no? Agyaman makon it, inyang ko na yana, may barangay to sure imo, agbago man sa nanag ko, nag-off sanda, ging seminar sanda.
14: Okay.
16: Tama, hindi sanda ang tigo, ilang years yung imo sa anang servisyo, nag-skip the duration pa imo, hindi pag yakon mo ang tigo mag, wanag una man ako kung anytime kung pangayumot bulig ay, una, nagtawag pa nga nimo kakon doon nga kapabulig imo sa anong supplemental budget dahil may ginabayaran tumimaw.
14: Ang dapat ginmata na ito, ginaalalayan, ginmata at barangay ro, sa guna kabataan.
16: Ay, ginabayaran ko man doon imo, sir. Ginagayad ko man imo nga, pwede ka umadyo na sa budget office kasi basi kung iba ang format ito yung mga supplemental budget, PST, sabi andan, iba mataraan na ito.
14: Barangay?
16: Ginagayad, oo, ay, may guidelines kung makon una, mga form. Ay, iwa, taroon ako.
14: May manual man sanda eh. Actually, may manual doon sa kuryang kabataan. May ginasundan sanda ron. May ginasundan sanda sa budgeting.
16: Oo, sir. Nagtawag gabi sanda ron kakon. Tapos yung papa na naro cellphone kita kay na, kay Richel.
14: Mm-hmm.
16: Ay, hindi man ang gin-advise na huwag man makot problema na sa budget office doon. I-guide gagiting karon ni budget officer.
14: Correct.
16: Awan ka mo kung alin do guidelines karon.
14: Mm-hmm. Daya nga kwan. Daya nga nga muwa, Madam Chosan, ang certification proforma ray mao, maura mataruan ang style ko pag preparar, tanan man, tanan nga barangay?
16: MUWA, anong kasi MUWA, sir?
14: Kundi may MUWA, may agreement karo barangay nga pirmado ni Kapitana Agiskey. Daya man, di ba? Pag-arihas man ang roi niyong orang akwan. Atanay nga barangay, maura man doonod?
16: Maura man doon, pero kabuhay yung turaanang buwa ko nga may
14: bitaw. 2024. 2024 pa, pagpungko na.
16: Based man lang man doon sa pag-issue eh. Ano, mag-release ka na doon, tanang issue.
14: Sanang budget? Okay.
16: Oo. Eh, hindi man pwede doon siya, hindi tayo release ka na. Paano sa nakahuwag kung hindi tayo release ka na?
14: Tama.
16: Agababo man sa lang may mga activities, sanda, may mga programa man sanda, isipin, depend man dun sanda sa budget.
14: Okay.
16: Sanda, iya ka mo do budget. Iaguna man, no, ready to checking aron.
14: Sige. Ah, klaro na aga. Depende na kay Kuana, kay Chairman Rail Militar ko na buo na rong cheque. Una man gini sing lima makaroon doon 736,000.
16: Una ron, namba kuha ni ka na, dahil lang interesibo. Ay, hindi mangyani mo man kanoono man nag-issue sa resibo. Ako mangyani ga, napirmahan lang manana. Deposit mo na ako ng magamit yung ninyeron. Kung yung years na practice, ginadayag ko man doon ni Mawa man ako gapabaya ka na karoon. Ay, simple, amon man doon eh, it's a part of the council. Hindi man pwede nga.
14: Hambay nga ni, ito ako nagsaktor hambay ni Mr. Nelson Adok. Mula nanalo daw si Cap Daisy, ganun din yung SK. Ngayon lang nangyari na nagreklamo si SK, almost 15 years.
16: Tama. Tama, karon. Maski nga rin, nakibot nga niya ako. Ay, kabuhay na dahil 13 years na ako nasa barangay na servisyo mo pa nga nag-react, imaw nga mauron nga magkuhang.
14: Ang
16: magkuhang ngayon, karon, manunang nga sa NTA base, mataro 10% na ako. Nga niya, sige na dito, sige lang mungin.
14: Okay. Klaro na. Thank you kid Ma'am Susan Mendoza sa gamat. Thank you kid sa pag-clarify. Salamat kid. Oh, puli. Oh, klaro na ha. Nga ginbase man lang mato dita treasurer dong at 736,000 sa nag-abot nga NTA. Kung ano nag-abot ng NTA, di ka to man ginbase rong 10%.
17: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
14: Malisod i-guide rong unga pag may nagadikta nga iba. Kaguo yang unga ayawaon ka side kung sino patihan. Pero yun usually nagakatabo. Tama ka karon na makagwapo. Hindi lang istansya. Kagabanan gid. Good morning man kay Madam Rosie Isog sa Andagaw. Pungkuin nyo ko nag-ayuson. Magpatawhay both parties. Solusyonan niyang problema. Gapati man ako puro kamumayad ag maagam ina sa istansya. Actually, una matanong cheque. O galing siyempre ga-claim tabi rong SK chairman nga kugang gila. Tagi natin dugan manita tirsurang bukod kugang hayro yung ginmataro imo nga 10% sa nag-abot nga NTA. Doon yung ginmata. Ha? Walang labis, walang kulang sa 10% mo sa nag-abot nga NTA. Ay naga pamugagsa man ng SK chairman kugang. Ayaw mga tirsurang bukod nga nit kugang exact. Ito nga ni sa 10%, which is may punto man si Mendoza. Ay ginbase ba lang matuod man sa kumpilarong nag-abot nga NTA, National Tax Allocation.
17: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
14: Ay hindi man pwede nga hindi pag-i-claim ita iske chairman nato ni Distansya Rupundong. Ara, dahil aboy mong obligasyon nga dapat bayaran. Ago na ro cheque. Ha? Onaro cheque. Aro nga 736,000. Una sa lima treasurer anytime. Pwede may mabonis kay Chairman Militar.
17: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
14: Di ba nga makagwapo? God bless you always. Thank you again, Engineer Cesar Gomez Taiko at New Buswang. Kay J.Lo Plabiano. Shout out Abanti Mobo, Team Willie Malapad. Wow. Jeber, Joan, Michelle, J-Lo, Arnel, Junjun, ag Giovanni. Importante pag busisit ko wa, tama matarong pagwa. Importante wat kaso. Tama. Masairan doon pag nagwa o nung kuwa. Audit report. Good morning, watching from Doha, Qatar. Oy, thank you, good sir. Happy monitoring kay Mr. Daniel Dariba, Salvador. O na sa Doha, Qatar. May iske nga ni Jet. Wa, gatin it barangay session. Ay, nako.

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
1: Galing, abo, ah, ng mga barangay, nga ginapabayan yun lang. May mga kagawad man yan eh. Nga managatin sesyon. O, oh, ginapabayan ang maninganit kapitan. Eh, sa barangay, abe, mag-ilig bata, magpinamilya man lang ani. Kapin sa mga baryo. O, oh, magpinamilya man lang runga nagabuhit in barangay man. Kapitan, kagawad, pati iskay.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: O, oh, buligin lang ko doon, Ma'am Treasurer. Kung magmakaroon, ay wakunot mahuman. Kung magminikaroon, ay ginabuligan, may ngani ko, no? Haywa man nagadangop sa Treasurer. Ay, consent ako na nag- O, oh, aram, may ginaaligar pangaranga. Bukod man, consent ang barangay ko na nag-aaktor o, ano ba to, misis, fiancé ni SK Militar, ito talaga pangutan na, ako preparation aid budget, waman nga ni nagagapit ko sa barangay treasurer, nga una man, anytime.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo todo.
1: Actually, dapat included, ambay ni Agoy Rudy. Dapat included ang savings na 2 million plus 14,000 na NTA o basi 14 million na NTA according kay Agoy Rodi. Kita gid sa CCTV. Ay ah, watagali nakamaan sandang ado NTA allocation ay monthly ro downloading credit sa mga deposited account at LG. Yung taga bangko taray mo ha. Ang bakit taga bangko? Ha? Ah? Nagretiro ang daimaw sa bangko. Una sa land bank. Land bank, kaya na rin gobyerno gid. Lending department. Wa, tagali. Nakamaan sanda nga rong NTA allocation monthly rong downloading or credit sa mga deposit account at LGU. Base gusto ang nandang mag-advance. Base. Ayan monthly ang downloading at NTA. Hindi quarterly, hindi one bagsakan lang o dalawang bagsakan sa isang taon. Monthly ang downloading. So kung ano nag-abot niya NTA, di ka man nagabase ng treasurer. Di kung saga o treasurer, dapat yung puna man ni Mauron na may aton niya accounting budget ina sa munisipyo at yalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo todo.
1: Alas 9.15 oras sa Pilipinas, sa Uman, sa Lunes, August 17, Wrong Life Extension Philippines, my midman say. Ngayon may 10% discount, specially sa vitamin D3, with pre, CBG, and ECG. Agtuwang sa Life Extension Clinic sa Mariscati Building, una sa Mabini, ag mag-avail. Ita 10% discount, ag libreng ECG, ag CBG, una sa Life Extension Clinic. Alas 9.15. Pagkatapos umabak, relax! Gold Eagle Beer!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Gins Tanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo!
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na

0: probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
7: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
8: Yes po. Papa ko po.
7: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
8: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
7: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
8: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
7: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
8: Cramps, good yung paa niya, sir.
7: Oo, tapos?
8: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
7: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
8: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheese maker.
7: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
8: Nakikinig kasi sila sa radyo.
7: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
8: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
7: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
8: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto, kapon.
9: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
10: Aghara pa mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
6: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular na regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samson Gold Coffee Mix.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inaantrasaryo sa ugnala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning, Ed. Sa pamilya Barrios sa Poes, New Washington. Agsa sila, sir, na. Oh, God bless man. Nag-more power nung Loreto. Loret Barrios. Akay ng Susan Barrios. Wala sila sa Poes da, pero anang inaywan niya sa sila, sir, na iya pata. Kabo-abo pata. Sa Lunes, ato libing sintensyahan dahil nga rang nagsinangag nga ra sa barangay. Iya sa bangara eh. Nagsinangag rumang opisyalit barangay. Bakod ko rin ayuda nga nag-inabot sa barangay. Nga wata kasay di bang barangay kagawad. Agdo nagtunga-tunga at ako no, allegedly. Sa ayuda nga nag-abot, si kapitan niya tagura ng inkampod nga kagawad. Diyos! So wakaw nagawangag, rin bang kagawad? May nag-abot galing nga mga ayuda, haman kamugat ang daywa, nagtunga. O wagid kasahid dong konseho. Palunisan na galing ron ah.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Si Makagwapo.
3: Todo.
4: Abo ko na ng kailangang isbe. Nga konsesyon nagagawa lang ag mag-bape-bape dayon. Tisin oron. Martes gali. Martes. Pamartisan naton. Sin or Makagwapo be. Hotek. Ya, yeah, hotek. Karaw, ibutang kara. Sinong mga konsyaring inahambay nga ron? Kita gid yun sa CCTV. Pero in TA, by Engineer Moises, delay pangani ko namat. Tama, delay gin may ko namat doon in TA. Hindi lang ko namat, pirmi nga ng delay. Konboy pa kanon si Sir Fred Balakas, hinagaturo tayo mo sa mga treasurer at SK. O, sarot gin sa delayed Fred Balakas. Hindi man lang si Sir Fred Balakas. Aton nga accounting, ag budget pag nagpangutana ka timo, hey, anda kagid niya tun-an. Ito problema kung huwa ka mating nagapangutana. Paano ka tun-an kung huwa ka man nagapangutana?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Good morning kay Kagawad Tubi. Dating Kagawad, Agmanog Kagawad, Ariel Aye de la Cruz Belgarejo. Inag-monitor makaroon. Agasalot ko nun sa Pidaw. Ay bisan papalin, nagabulig sa mga PWD. Iya sa Aklan. Agkabay tawang ko budget nga abo. Agod abo man mabuligan ng mga PWD. Rung ato nga Pidaw, hay ginapangunahan ni Mr. Randy Anthony Ribaldo. Sige ta rung mga programa actually, itaton nga Pidaw. Ako ato nga provincial government. Ginapanginbulahan ta rung pamunonit Pidaw Aklan, headed by Mr. Randy Anthony Ribaldo. Magandang laban sa Lunes. Hindi kali Lunes. Wala ako sa Lunes. Martes po. Martes. Pamartisan naton.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kasi mapa-Vietnam ako hindi na. Balik ko. Kabiit Lunes. So, Martes kita kakililita. Now, i-wrap up naton na biroan at batan nga raho. Last part ko rin nga ng kaso sa ombudsman ay sa Lunes, liso kita sa NetCOA nga 2025 audit report. Sa rayang kaso nga sa ombudsman, ginahambay rin ka sa complaint. The totality of the foregoing evidence clearly, klaro man na, nga, rumang respondent ay na-establish eh. Hapamatudaan ko no. Base sa mga ebidensya. Ngarong mga respondent nagyapas bukod niyang it sa constitutional principle ngarong public office is a public trust. But likewise, ng mandatory fiscal safeguard under section 305A it Republic Act 7160 ag the norms of conduct prescribed under section 3A, B, C and ABC of Republic Act 6713. By collectively participating within the sphere of their respective official function, sa sangka unauthorized nga paggamit, pag-isborsit, pundo, halin sa utang sa DBP, nga wa, kita required legislative appropriation agin pasugtan ko norong substantial public funds nga gastoson sa mga proyekto nga rong kuwa subsequently nakita banwa nga unfinished, non-operational or otherwise unavailable for public use. The mga respondent nagkomitar ita mga hugag constituting grave misconduct, gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interest of service, thereby warranting the appropriate administrative sanction under applicable laws, rules, and regulation. In administrative proceedings before the Office of the Ombudsman, only substantial evidence is required to establish administrative liability. The documentary evidence attached to this complaint affidavit, consisting principally of the Commission on Audit's Audit Observation Memorandum 2026-005, the Commission on Audit Annual Audit Report for Calendar Year 2025, Doan at Ilyong Statement of Indebtedness, Dung DBP Loan Quarterly Amortization Schedule, and other annexes herto. Ngayon tililipon with a complainant's personal inspection it na subject ng mga infrastructure projects overwhelmingly satisfy this quantum of proof and fully warrants the institution of corresponding administrative proceeding against respondent. In fine, the totality of the evidence on record demonstrate that respondent acting individually and in concert within the sphere of the respective official function collectively caused, approved, certified, processed, accounted for, supervised, implemented, and disbursed substantial portion kung utang sa DBP in patent disregard, pagbaliwala sa mandatory fiscal safeguard and established under the local government code and ethical standard imposed by Republic Act 6713 and the fundamental constitutional principle that public office is a public class. The collective acts and omission constitute prima facie criminal liability or violation of Section 3E of Republic Act 1319 and likewise establish substantial evidence for their administrative liability for grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of service, violation ita Section 305A in Republic Act 7160, and Section 4A, B, and C of Republic Act 6713, thereby warranting the institution of corresponding criminal in administrative proceeding before this honorable office. Wherefore, premises considered, complainant respectfully pray that this honorable office give due course to this joint verified complaint affidavit. After the conduct of the appropriate preliminary investigation, find probable cause against Honorable Michael Ramos, Honorable J.K. Amir L. Demeterio, Honorable William R. Bautista Jr., Larry Bautista, Maribek C. Bautista, Batsapuro Bautista, Arne Bautista Manyata Milodem Kara, Luces, Engineer Lloyd Atulio, Marjorie Rosales, Remedios Abelarde, doing business under the name Abelarde Builders and Supplies, and other municipal officials and employees who participated in approved, certified, recommended, inspected, process, accounted for, or otherwise authorized the question transaction for violation of Section 3E of RA 1319, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, violation of Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds, and other criminal offenses, as the evidence may ultimately warrant, and thereafter file the corresponding information before the proper court. After due administrative proceeding, find respondent administratively liable for grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service, violation of Section 305A, Section 323 and 338 of Republic Act 7160, violation of Section 4ABC of Republic Act 6713, violation of Section 41 of PD 1445, and thereafter impose upon them the appropriate administrative penalties under existing laws, civil service rules, and applicable regulation. conduct such further fact-finding investigation and or preliminary investigation as may be necessary kung kinangan gid to determine the participation and the ability of all other public officers, employees, private individuals, contractors, or other persons who may conspired with, cooperated in, or otherwise participated in the commission of the foregoing criminal and administrative offenses. Pursuant to the investigative powers of this honorable office, direct respondent and all concerned municipal officials and employees to preserve, produce, and submit all documents, communication, vouchers, procurement records, back records, accounting records, treasury records, engineering records, inspection, and acceptance reports, accomplishment reports, contract, budget documents, DBP loan records, electronic records, and all other documentary or digital evidence relating to the Development Bank of the Philippines loan, the process thereof, and the infrastructure projects funded thereby. Direct respondent and all concerned municipal officials and employees to preserve all physical, electronic, digital, and documentary evidence relating to the subject transaction and enjoin them from destroying, altering, concealing, withholding, transferring, tampering with, or otherwise disposing of any record or evidence material to this investigation and grant such other measures, directives, and reliefs as may be necessary to ensure the full disclosure of the facts and preservation of evidence, the protection of public funds, and determination of criminal and administrative liabilities to all responsible persons. Complainants further pray for such other relief as are just and equitable under the premises respectfully submitted. Permado it mga complainant manwa aga gin subscribe man. Okay, naipile da, naisabit, na-receive ita Office of the Ombudsman kung nagtariwan nga Lunes igto mismo sa Cebu. Hatamaan pang pag-file ka na sa Cebu, igto gid si Ombudsman Buying Rimulya.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: So, karon yung anay kita, ha? Karon yung anay kita. Hugaton naton. Ha? Hugaton naton doong resulta. Ita, kung may una man, nga paghimuon pang preliminary investigation ng Obisina at Ombudsman for the Visayas, pinagi sa aton nga Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas. Then kung may update galing, i-update galing ka mo. Monday, atong bagasahon dong kuwa at 2025 financial report man itbatan. Agipabang banwa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Abi ko si former JT Hada, taruhidit pi daw, pinakasiksing SP. Hindi. Si Kwanta Mr. Randy Baldo dong hedit pidaw. Huwag na ko itbilib sa mga nagapanupunit bugas o rayuda. Ika nga, teach a man to fish and you'll feed him for a day. Teach a man to fish and you'll feed him for a lifetime. Ha, tama gin makagwapo. Udi sa na magsalig. Gaboy ng ugo jet kung paalin ka nakabuog itdokumento. Oo. Aba ko nga ni, may akon nga drone sa Ombudsman, may sa DPWs, may sa Cebu, may sa Central pa ako, may akon pa una sa Batan. Ah, mga kasimanwa. Sal Martes. Sa Martes yuman kita.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Raw update development kung mga insidente-aksidente kina ginatabo sa Aklan sa nagdiriwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon yung mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubizo. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahila ito on mahilwayon mainit nga gahon it Sabado. Agosto 15 kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagabamati mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Ito ang mga kwentayo to Jeff Reyes. Mapasaway sa lipunan. Mairis na mawilis sa hirap papawin to Jeff the Jeff Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
6: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag yun na makuha, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa gitawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa gitawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na, Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
7: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas. Sir Boy,
6: awa na kay pikto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, butumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
7: sa Mega World,
6: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Na adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga-panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio, amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
8: Yes, exactly.
7: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
8: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
7: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Magabuti ka. Okay. So makatulad na sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
7: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
6: Correct.
7: May ara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
6: Buringot.
7: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
6: Correct.
7: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa
6: na
7: happy
6: na,
7: hormones,
6: none.
7: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, inagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
6: Correct.
7: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung giinom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan ng bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
7: So, sa aton yung mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
6: Oy,
7: piki ina,
6: piki na,
7: no? Tagong
6: piki
7: na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig, kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na aton is in soft gel, pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
6: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
5: D3 Bio Health News.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
0: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best try ang More Power.

0: Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Southone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southone Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
3: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kayo kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga hawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa atong lawas.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patata Navara.
6: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom, uwaon ako

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: So, hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngating pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin ka mo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok na sa espiyo, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Nantawa ba lang, nantawa lang, arriba lang ako. Oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? Mm. No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, nantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: na, isang, protein sa.
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga-provide sang elasticity.
10: Mm-hmm.
8: Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo.

0: gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Mm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX 500 ka, sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. Hmm. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol ya.
1: Kulong? Kulong, hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitawan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gin, Sir Boy, mabuling ni DTX 500, Sir Boy?
1: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay, oh. Basically, that's the most, ang pinakadamo, ang protein. Protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balay, kaya panigilu ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500, ha? Basi ka Mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka-DTX 500, kag naka-Mighty C.
0: Oh, lain gid ya, Sir Kevin, ano? Kung naga-DTX kag...
2: Yes, Sir JP, no? In addition, no, sa function sang collagen, no? Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan, bala,
0: Dasig
2: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga-panubo sa collagen, no? In fact, ang bali, Sir JP, naga-nubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man, Sir JP.
0: Tira, kung makonsekwentaan yun, ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: At amuna na pari Richard, thank you. Sa,
2: so, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Justo.
2: No? So ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi,

0: si Richard de la Torre?
1: Richard Gomez, namin ko.
2: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
1: So akong babae.
2: Siya nag-a-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
2: Hindi man ah.
1: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na gani.
1: Sige, daw mahamot usang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
2: Mm-hmm.
1: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ng akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni Permi, ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
2: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine, ngalin sa gano'ng mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
3: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria. nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kay ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita yes
2: mag-extend yes food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may cavahuasca, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit okay sang masul mo.
2: So, sakto lang ini, kampiyon ng
1: aromaterapi. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Pong Kagilana. Ay, ang D3Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Pong Kagilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ining unod sa D3Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlong na dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga or mga skin diseases like pimples, ining ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni totoo ya ano mo ba ni ditribayo once matumal mo ditribayo or pwede mo man siya mahimo do mouthwash no kwa ka tatlo ka ditribayo putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo palibot-libuton mo sa baba mo iswish mo iswish mo sa imong baba kag amat-amat mo in nun ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo brand ni ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa ditribayo is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga ditribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo ni nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa ditribayo. So, da mo makita that ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
3: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
3: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha? D3 Bio, amun yung makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:38.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 15 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, 16 anyos na nasa likod ng Kalibo Spotted Bomb Joke, natukoy na ng Kalibo PNP.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 53 anyos na lalaki patay matapos malunod sa Boracay.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa iba pang headline, punong barangay Andrade itinangging pinigilan ang paglabas ng si 2026 SK Fund sa Estancia Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kagnay na balita, SK Chairman na Militar ipinaliwanag kung bakit hindi niya tinanggap ang mahigit 700,000 pesos na SK funds.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilan balitang regional, Peking Dentista arestado sa pagkakabit ng DIY braces sa Haro, Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 8 metric tons bawat hektarya na ani ng palay, target na ani sa hybrid model farm sa Antique at Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, koakyosta ni Rizal Digo sa 289 million pesos na flood control case na stroke, humihiling ng hospital arrest.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DFA nanawagan sa China na igalang ang karapatan na mahigit 100 na inaresto mga Pinoy.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At COMELEC umaasang maaprobahan bago mag-Oktubre ang reforma sa party list system.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline balitang national, Gatchalian nanawagan sa agarang pagpasa ng waste to energy bill.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, 8 patay sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Japan.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, Zelensky humihiling ng dagdag na Patriot missiles sa mula sa US.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At headline balitang sports, pagdanganan nasa top 2 sa Portland Classic.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, SB19 na magde-debut sa Japanese TV bago ang Summer Sonic.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Headline balitang negosyo, mga GO at COS workers sa gobyerno maring magpa-deduce ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig contributions.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang pangkalusugan, sa Ecological Association of the Philippines, inundina ang conversion therapy sa mga LGBTQIA+.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Natukoy na ng Kalibo Municipal Police Station ang 16 anyos na child in conflict with the law na sinasabing nasa likod ng social media account na Kalibo Spotted na nagbahagi ng bomb joke sa Puog Integrated School. Ayon sa inisyal na impormasyon, agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang may-ari ng naturang account. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit, matagumpay na natundon ang minor de edad. Matatanda ang sinuspinde ang klase sa Puog Integrated School Matapos mag-post ang nasabing account na magdadala umano ito ng bomba sa paaralan. Samantala, ikinustudiya na ng Kalibo PNP ang CICL para sa kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na batas at mga panuntunan sa pangangalaga sa mga menor de edad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, patay ang isang lalaki matapos malunod sa beachfront ng Dimol, Barangay Balabag, Boracay, Island Bala. Yaman ng alas 6 ng gabi nitong August 13. Kinilala ang biktima ni si John D. at tubong Bacolod City, Negros Occidental. Ayon sa Malay Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat hinggil sa insidente alas 6:17 ng gabi. At agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar kung saan isinagawa ng MDRMO personnel ang CPR sa biktima. Isinugod pa ang biktima sa Cariaco Estrella Hospital. Ngunit, dakong alas 7:08 ng gabi ay idiniklara na itong walang buhay. Patuloy ang investigasyon ng Malay MPS upang matukoy ang buong detalye at sanhi ng insidente.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, mariing itinanggi naman ni Estancia Calipo Punong Barangay Daisy Andrade ang aligasyong pinigilan niya ang pagpapalabas ng pondo ng Sangguniang Kabataan or SK para sa calendar year 2026. Ayon kay Andrade, agad niyang nilagdaan ang checking nagkakalaga na mahigit 700,000 pesos nang ito ay iharap sa kanya noong Lunes bilang patunay na wala siyang intensyong hadlangan ang paglabas ng pondo. Gayunman, ayon sa barangay treasurer, hindi umano tinanggap ng SK chairman ang naturang cheque dahil nais nitong makuha ang buong pondo ng SK para sa buong taong 2026 o mula Enero hanggang Disyembre. Ipinaliwanag ni Andrade na hindi maaring ilabas ng isang bigayan ang buong taunang pondo ng SK dahil buwan-buwan lamang natatanggap ng barangay ang National Tax Allotment or NTA na siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Ipinaliwanag naman ni Barangay Estancia Calibo Sangguniang Kabataan Chairman Rel Militar kung bakit hindi niya tinanggap ang mahigit 700,000 pesos na pondong inilabas ng Barangay Treasurer para sa SK. Ayon kay Militar, bago niya tinanggihan ang cheque ay kumonsulta muna siya sa Municipal Accounting Office, Budget Office at Department of the Interior and Local Government. Dagdag niya, bagamat nasa humigit kumulang 14 million pesos ang aktual na budget ng barangay, umaabot naman sa 16 million pesos ang aprobadong kabuuang budget nito kabilang ang local income at national tax allocation. Iginit din niya na ang inilabas ng barangay treasurer ay katumbas lamang ng 6 na buwang pondo. Anya na kasaad sa kanilang Memorandum of Agreement na buwan-buwan dapat ang paglalabas ng pondo ng SK at sa kasalukuyan ay dapat na ipapasa na ang pondo mula Enero hanggang Agosto. Umaasa naman si Militar na masusunod ang probisyon ng kanilang MOA at aprobadong 2026 budget upang maging maayos at naayon sa batas ang pagpapalabas ng pondo ng Sangguniang Kabataan.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Department of Education Aklan Alternative Learning System Supervisor Johan Kawaling ang aligasyong pinapabayaan ng Division Office ang Transportation at Teaching Aid Allowance ng mga guro sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay Kawaling, naibigay na ang unang bahagi ng allowance para sa 2025 habang nakatakda namang i-release ang natitirang bahagi sa sandaling dumating at ma-download ang pondo sa Division Office. Ipinaliwanag ni Kawaling na hindi sabay-sabay na dumarating ang pondo dahil hinahati umano ito sa ilang bahagi. Nilinaw din niya na hindi pare-pareho ang matatanggap ng transportation allowance ng mga guro dahil nakadepende umano ito sa lugar kung saan sila nagtuturo. Binigyang din ni Kawaling na hindi direktang humahawak ang kanilang tanggapan ng pondo para sa allowance.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, sumipa sa 8% ang headline inflation rate sa Aklan nitong Hulyo 2026 mula sa 7.3% noong Hunyo. Batay ito sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Aklan. Mas mataas din ito kumpara sa 2.7% na inflation rate na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Samantala, umabot sa 5.9% ang average inflation rate ng Aklan mula Enero hanggang Hulyo 2026. Nasa 76 centimos naman ang tinatayang purchasing power ng piso ngayong Hulyo. Mas mataas ito kumpara sa 75 sentsa noong June, ngunit mas mababa sa 82 cents na naitala noong July 2025. Pinakamalaking kontribusyon sa inflation ng food at non-alcoholic beverage na may 9.3% inflation at 58.6% na ambag sa kabuuang pagtaas ng presyo. Pinakamataas sa grupo ang isda at iba pang seafood na may 9.4%. Malaki rin ang nag-iambag ng pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may 2.8% na inflation at 38.7% naman sa bahagi ng kabuuang pagtaas sa bunsod ng pagmahala ng kuryente.
0: Todo balita.
1: Alas 11:49 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Arestado ang 22 anyos na lalaki na gumagamit ng alias na May matapos maaresto sa entrapment operation ng Anti-Cybercrime Group or ACG dahil sa illegal na pagkakabit ng DIY dental braces sa Haro, Iloilo. Ayon sa ACG, nagtayo pa ng mini clinic ang sospek at nag-aalok ng serbisyo online kahit wala itong background o kwalifikasyon sa dentistry. Maabot sa 3,000 pesos ang sinisingil nito para sa pagkakabit ng braces at 1,500 pesos naman para sa pagtanggal nito. Nahaharap na sa kaso ang suspect dahil sa paglabag sa Philippine Dental Act of 27 in relation sa Cybercrime Prevention Act.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, target ng Department of Agriculture Western Visayas na umabot sa 8 metriko tonelada kada ektarya ng ani na palay at sa Antigua at Iloilo ngayong 2026 wet cropping season sa ilalim ng Hybrid Rice Model Farm Project. Saklaw ng programa ang 500 hectares na palayaan sa 10 bayan sa 2 lalawigan kung saan gagamit ang mga magsasaka ng NSIC Registered Hybrid Rice Variety is at palay check system. Gagamit din ang mga digital tool gaya ng Prime at iFarm para sa mas mabilis na monitoring ng mga peste at aktibidad sa mga palayan. Samantala, bibigyan ng suporta ng DA ang mga farmer cluster at post-harvest processing upang mas mapadali ang pagbebenta ng kanilang ani sa National Food Authority at iba pang mamimili.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Bumiling ng hospital arrest sa Sandigan Bayan ang co-accused ni dating Acubico Representative Zaldico sa 289 million pesos na flood control project case patapos itong ma-stroke habang nasa detention ang 64 years old na si Joliet Calvo, dating chief ng Maintenance Division ng Department of Public Works and Highways sa Memaropa, ay inatake sa women's dormitory sa Camp Caringal noong Agosto 5 at agad na dinala sa hospital. Ayon sa kanyang abogado, naparelasa si Calvo at hindi na makapagsalita. Ngunit na nanatiling stable ang kanyang kondisyon. Isinumiti na sa Sandigan Bayan ang motion para sa hospital arrest. Hindi naman tinutulan ng prosecution ang kahilingan. Gayunman, inatasa ng Sandigan Bayan ang mga doktor ni Calvo na humarap sa korte at magsumite ng medical report tungkol sa kanyang kondisyon bago maglabas ng desisyon sa kanyang motion. May kaugnayan ang kaso sa umano'y substandard na flood control project na nagkakahalaga ng 289 million pesos sa Nawana, Oriental, Mindoro. Noong Hulyo 21, tumistigo si Calvo upang ipagtanggol ang kanyang sarili.
0: Todo National.
2: Nananawagan ng Department of Foreign Affairs sa China na tiyakin ang seguridad at kapakanan ng mahigit 100 Pilipinong inaresto dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho at pananitili sa bansa. Bagamat kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng China na ipatupad ang kanilang immigration laws, iginiit ng DFA na dapat pa rin sundin ang due process sa tamang legal na proseso sa pag-aresto at pagdititine sa mga Pinoy. Hiniling din ang ahensya na agad ipaalam sa Philippine Embassy ang mga konsulado ang anumang pag-aresto sa mga Pilipino alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at 2013 Philippines-China Consular Agreement. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng DFA sa 10 at mga Consulate General upang malaman ang eksaktong bilang ng mga inaresto dahilan ng ang kanilang pagkakadakip at kung nasunod nga ba ang proseso ng batas.
3: Todo National.
1: Umaasa naman ang Commission on Elections or COMELEC na maaprobahan ng Kongreso bago sumapit ang Oktubre ang panukalang pagbabago sa party list system upang magkaroon ng sapat na panahon ang full body sa paghahanda para sa 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, mahalagang maipasa agad ang pinal na mga panuntunan bago ang deadline ng paghain ng petisyon para sa accreditation ng mga political party, party organization at kanilang mga nominado. Iginit din ni Garcia na dapat maibalik ang mas malinaw na representasyon ng mga marginalized at underrepresented sector sa Kongreso, kabilang ang kabataan, kababaihan, magsasaka, mangingisda, veterano at persons with disabilities or PWDs. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, nakalaan ang party list representation para sa mga sektor gaya ng labor, peasants, urban poor, indigenous cultural communities, kababaihan, kabataan at ibabang sektor na maaring itakda ng batas maliban sa religious sector.
3: Todo National.
2: Sa iba pang balita, muling nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa agarang pagpasa ng Waste to Energy o WTE measure kasunod ng babala nakadaragdag sa pagbaha ang patuloy na pagdami ng basura sa bansa. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ang mga planong Waste to Energy Facility ang maaaring maging only solution sa lumalalang problema ng basura sa bansa. Si Gatchalian, pangunahing may akda ng Senate Bill No. 365 o Waste Energy Act, at nagsabi nga, binibigyan din ang pahayag ng Pangulo ang pangangailangan para sa pangmatagalang solusyon ng waste management. Tinukoy rin niya na ang pagdami ng basura matapos ang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat sa National Capital Region.
3: Todo National.
1: Alas 11:55 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Umabot na sa 8 ang nasawi dahil sa matinding pag-ulan sa Chiba Prefecture, Eastern Japan, na nagdulot ng malawakang pagbaha, landslide at pagkawala ng kuryente sa mahigit 20,000 na kabahayan. Umabot sa mahigit 100 mm kada oras ang ulan, halos 3 beses ng karaniwang buwan ang dami ng ulan sa Agosto. Libo-libong biyahero, kabilang ang mga nasa Narita Airport, ang na-stranded matapos suspindihin ang ilang tren at highway. Higit 100,000 na kabahayan din ang pinayuhang lumikas. Nagbabala ang mga otoridad na nananatili ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa kabila ng pagbaba ng emergency alert level sa bansa.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos na dagdagan ang supply ng Patriot Interceptor missiles para palakasin ang depensa ng Ukraine laban sa Russia. Ayon kay Zelensky, kung maibibenta sa Ukraine ang 5% ng stockpile ng US, makatutulong ito sa pagprotekta ng bansa or sa bansa at pagsagip ng mga buhay. Anya, kung aabot sa 10% ang supply, maaari umano nilang mapigilan ang lahat ng ballistic missile attacks ng Russia. Ginagamit ang Patriot system upang harangin at babagsakin ang mga paparating na missile bago tumama sa target.
3: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports,
3: balitang sports.
1: Nasa second place ngayon si Filipina golfer Bianca Pagdanganan matapos magdala ng 6-under-66 sa opening round ng Standard Portland Classic sa Oregon. Nakagawa si Pagdanganan ng eagle at anim na berde laban sa 2 bogey, kabilang ang berde sa lahat ng 4 na par 5 holes. Isang stroke lamang ang pagitan niya sa leader na si Filipino-American Mariel Gualdiano na nagdala ng 65. Samantala, nahirapan naman si 2-time US Women's Open champion Yuka Saso matapos magdala ng 12 over 80 at mapunta sa hulihan ang leaderboard. 3 rounds pa ang natitira sa nasabing torneo.
3: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista magde-debut sa Japanese television ng SB19 bago ang kanilang performance sa Summer Sonic ngayong weekend. Magiging live guest ang grupo sa morning show na Dayday at kanilang kakantahin ang latest single na Lawless. Ito ang unang pagkakataon ng SB19 na mag-perform sa isang Japanese television show. Ayon kina Justin at Josh, excited sila para sa kanilang TV debut at makaharap ang Japanese fans. Magpe-perform ang grupo sa Osaka sa August 14 at Tokyo sa August 15 para sa Summer Sonic. Susunod nito ng fan meet sa Yokohama sa August 18.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Maaari ng voluntaryong ipabawas ng mga job order at contract of service workers sa gobyerno ang kanilang kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa Ilalim ng Administrative Order No. 43 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng kautusan, maaaring kaltasin mula sa compensation o sahod ng mga kwalipikadong GO at COS workers ang itinakdang kontribusyon at i-remit ito ng kanilang ahensya sa mga kinaukulang social protection agencies. Sa klaw ng kautusan ng mga departamento, ahensya, bureaus, tanggapan at iba pang instrumentalities ng national government, kabilang ang government-owned and controlled corporations at state universities at colleges. Inaatasan ang mga ahensya na tiyaking tama, maayos at nasa oras ang remittance ng mga kontribusyon para maiwasan ang pagkaantala sa social protection benefits ng mga manggagawa.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balitang kalusugan ng health news, kinundin na ng Psychological Association of the Philippines ang conversion therapy at iba pang gawain naglalayong baguhin o supili ng sexual orientation o gender identity ng mga LGBTQIA+. Ayon sa PAP, walang sapat na scientificong ebidensya na epektibo ang conversion therapy at maaari pa itong magdulot ng psychological at psychosocial na pinsala. Inilabas na grupo ang pahayag matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang training program na umuni nagpo-promote ng mga paraang maituturing na conversion therapy. Nanawagan ng PAP sa mga profesional at organisasyon na tiyaking na nakabatay sa siyentipikong ebidensya at pamantayang itikal ang kanilang mga training programa.
0: Todo balita.
1: Alas 12 ng punto na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan niyo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag Uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12. Welcome sa aton nga pagpangalagad.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Pampagana sa pananghalian, Todo, aksyon! Todo, aksyon!

0: yang harian. Todo aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Ang suawat balita. Hindi pala.
1: Para ka tradlaw banwa itakaribo, may ka tradlaw probinsya taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Nagkaragad daw kita ita Sabado. Pitsa 15 na kita banwa sa buwan ita Agosto dagon 2026.
0: Aksyon.
1: Unas tran banwa ro kong kapag-abi-abi agapag panamyaw ita may kira nga hapon na may kapagpamati sa ito ng mga suki nga taga pagamati.
0: Aksyon.
1: Sa kabilgan nga banwa takalibo kabugusan nga probinsya taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Ama karo kay edisyon ita ato nga pag-ililiba ro akong gigkinyo banwa ang pag-welcome pag-abi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga utro adlaw.
0: Aksyon.
1: Oy, kamusta sa ato nga mga suki nga taga pagamati kapingin sa managa monitor makaroon ka naga baga panyempo. Kabay no nangin okay lang banwa ro ato nga adlaw kreta Sabado. Kapingin no sa ato nga mga empleyado empleyada ito gobyerno na kay umpisa kahapon wala kayo opisina dugangan makaroon hasta pagidinaga gani may chance ang makapahuway mga katodo no partikular sa ato nga mga empleyado ita munisipyo aga kapitolyo mahaba bakra banwa nga inadlaw no nga makapahuway ro aton kanang mga empleyado.
0: Aksyon.
1: Sa ito na mga suki ng mga taga-pagamati sa Bayang Karakong Kalibo Public Market. Daw ka naman sa Bayang Karakong Kalibo Shopping Center. Sa ito ng mga katodo, sa ito ng mga bulantero-bulantera, banwa nga nakatutok na makaroon karaga udto at daw. Nakailabas na kita, no? Sa ito ng mga negosyante. Kapingid, no? Sa ito ng mga negosyante sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Aga, siyempre, no? Sa bilog na ito ng mga merkado publiko sa bugos na ito ng probinsya Katakyan. Ang nagamonitor, makaroon ka nga mga panyempo kay after banwa arong masako-sako ang mga inuras kay ina ka nga agahon at siyempo man makaroon nga pupa o wairo aton niya pilag ka mga negosyante na mga katodo iya sa aton sa banwa ka ita kalibo mga kaabyanan. At siyempre sa aton man yung mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga naga warya-warya sa pilag ka mga mayor nga daganon na ita aton niya banwa ka ita kalibo. No, kama naman bilog nga probinsya kay Takyan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals. No, yes, aton sa sentro ita banwa ita kalibo. Ang magkaroon ka naga mga pang oraso naga po paway man aton yung mga driver. No, iba ka na naga patigayon ita pag-uilabas. Magkaroon ka naga mga panyempo. No, sa pila ka mga karindirya. No, yes, aton sa banwa ka na ita kalibo. Ang magkaroon ka naga mga pang oraso.
0: Aksyon!
1: Sa ito na mga katodong nagapamati man sa tag-satag sa nanda ka mga panimagay, samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas, arong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda karon niya mga panimagay. Sa mga wapaw na nakailabas, kabulang bahala magapreparitin nyo nga pa yung nagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami man mga katodong magatodkin nyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa banwa itakalibo aga bilog nga probinsya kay Taklan ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ili liba.
0: Aksyon.
1: Karang ang mga todo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, no, impormasyon, concern niya gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mga katodo nga makapadagat inyo ka nga mga mensahe na pinagi na sa pag-comment sa itong nga pagpangalagad no, sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na kay atong gito nga pagatawat ligwa no, sa kabilugan ko atong nga pag-ililiba. Na yas atong nga pagpangalagad. Siyempre, hindi man no pagkalipas.

0: nga probinsya. Gani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pag-ililiba sa Sabado nga edisyon. Ita aton nga pangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Sa kinangdan, maging kaibahan sa Runday Karanga Palatuntunan, si Katodo Reynald Banjola. Taga ililiba kita, Banwa, no? Yes, ato ka pag-ililiba, no? Magkaroon ka nagadlaw ita Sabado para sa pagatod na itapila ka mga balita, impormasyon, mga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Katakyan, aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Na kay Tiyempo Manda, Banwa, no? Rung aton nga mga igmangod, kaya siyempre, wa ka rito opisina, mga Katodo, wa ka rito klase, aga ni may chance agad, no, nga makapamati, makaroon ka nga mga pang-orason, no, kapinggin sa aton nga mga kaigmahuran, sa mga kabaryuhan, no, mga katodo, nga nakatutok makaroon, after, no, nga mag-uilabas, makaroon ka nga mga paniyempo, no, kay sa'yo naman, sa baryo, mga katodo, pagtapos ka tayo ilabas, or while nga nag-ilabas, no, nagatunugin ka ron, no, rung radyo, mga katodo, aga siyempre, no, sa aton nga mga katodo, nga nagapamati, no, nagabantay, itapila ka mga balita, nga nagakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Yes, ato nga pag-ililiba, pag-aiban kita ni Katodong General Nerbar, no, para sa pag-abasya at anak ng mga balita na direkta sa aton nga mga municipal police station sa bugos naton nga probinsya Katakyan. Ang mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Kay kung may una ka mga Katodo, no, nga mga magagkuhan nga insidente nga naguntan. Yes, aton sa banwa kraita kalibo ay gabasya daron katon sa aton nga pag-ililiba ni Katodong Jesrel Nerbar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Ilaban mo sa mga balita nga itong pagkatawa at ligwa pagkatataron sa itong pag-ililiba Macron Crime Edition ita aton nga pagpangalagan. Ginapabot sa Gabanwa, itatong Land Transportation Office, Regional Office 6, mga katodo nga kapin, dusi tanan, kabaga driver's license, arong ginpatagay na karabanwa nga maribok, itatong nga LTO Region 6, mga katodo, umpisa ko na gataliwan ka nga buwan it Enero, hasta itabungan ita Hulyo. Daya ka mga katodo, sa nagapadayon nga kampanya, itatong nga LTO Region 6, mga katodo, sa pila ka mga pasawahik, partikular sa aton mga karsadahon, mga katodo, todo like rung naiimbulbar sa pinagkaraga insidente or aksidente banwa ginagkaginabo sa aton nga mga national highways. Araya ka naman katodo rung ipabutsag mismo itatong nga regional director kong LTO Region 6 ang mga katodo para man sa binipisyo itatong nga mga igmanghod ang kapinggit iya sa aton nga bilog karanga Western Visayas.
1: Aksyon!
0: Okay, hindi ba manipot manigar banwang pag once na may una mga aksidente nga nagkaginabo sa aton yung mga national highways na mga katodo automatic na nagpatigayon nga nagpapanaog ita shoe cost order aro aton karang Land Transportation Office ta banwang para nga ipa-explain mga katodo rong pila ka mga naimbulbar sa runday karang nga aksidente sa kapinggit mga katodo sa mga malala nga mga aksidente nga nagkaginabo sa aton yung mga national highways bukon yamang ite sa aton sakyan kundi sa bilog nga Western Visayas. Daw kay iya banwa sa aton nga probinsya makatodo automatic every time nga may ina nga mga vehicular accident kay nagakanabo may una kana banwa nga mowar wa aton nga LTO Aklan agro aton nga Aklan Police Provincial Office nga ginaparnisan da banwa ita kopya itry kay nga incident report mga katodo para nga makahimo man ita action aro aton nga LTO Aklan. So iya mga katodo sa bilog naton nga Western Visayas akapin dosi na kabaga driver's license mga katodorong na i-rebook it aton nga LTO Region 6.
1: May balita, may aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakamahin, pinapakabaga balita sa aton nga pag-ililiba, makaroon ka lang ang hapon. Araday ka lang mga katodo nga CICL nga responsable sa likod. Mga katodo, itry ka lang nga fake account, banwa nga nagpadaga. Araday ka lang nga nagpost, ita bump joke sa Apuok Integrated School. Mga katodo, kay kagapon, una sa lima, itaton ka lang nga kalibo PNP. Mga katodo, kung sasin, gin-refer sa bahin kong Municipal Social Welfare and Development Office. Ama nga katodo ita aton nga banwa ita kalibo.
1: Aksyon.
0: Aroday ka na banwa nga sa Gyapon nga padayon baga nga wagid nagapati. Aga sa Gyapon tripping lang rong plano banwa. No, saray ka na nga pagpaabot ka na itapila ka baga mensahe, pagpost na kura ka baga social media account.
1: Aksyon.
0: Aga makabig ka na banwa pa bump threat na or bump joke mga katodo nga iya sa aton sa probinsya takan especially iya sa

0: aton sa banwa kat kalibo may una na kara makatodong na sampulan kabay no gabaga serbi kara banwa nga leksyon sa aton nga pila ka mga kaibanghuran especially sa iba una nga mga matig apa itabagong mga katodong nga sa Gihapon padayon nga nagaimbolbar sa makarunday kara nga senaryo mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa pia kabay na pito tanan ka mga persona mga katodor na tagayon karaga na alesto kita aton nga kalibo PNP matapos sa nagapatigayon ita anti-gambling operation iya sa ton sa banwa kara ita kalibo aron day kara makatodo no nga hampang kara gasakla no sa sugagan particular sa sangka namatyan makatodo although nga aron day kara banwa nga mga sugay sa namatyan mabahura makatodo no nga bulig no sa part ita pamilya no that's why gani ko namat pag once may una kara nga pila ka mga operation gagi na patigayon makatodo anton kara mga otoridad aga once nga may una kara makatodo nga namatyan kay hambat ni makatodo pag once uwa itsugay sa sangka na matyan ay yaban-yaban wagid man karong banwa itagapuaw na ito niya mga kaigmang huran aga mabaho abira banwa no nga bulig sa part atong karanga mga member pamilya na particular banwa sa mga namatayan mga katodo nga kahit papano no makabulig ina sa bisang pangkapi-kapi una it mga nagapuaw makadugang sa gastuson sa kinanganon gastuson itray karanga pamilya aron dahil karanga tong banwa nga makita no sa rekrang sugay mga katodo ang galing hindi man atong pwede abirong banwa nga irason kasi pag once nga may involbar karang ang kwarta mas kabig sa Gihapon banwa nga sugay mga katodo that's why roanto nga pila ka mga kapulisan nagapatagayin banwa itry karang nga pila ka mga police operation bukon yamang itiya sa aton sa banwa itakalibo
1: pagana sa pananghalian todo
0: so pito karong banwa no kay ina no kabaga persona kay naabutan para natong kagina mga katodo una sa aton nga kalibo municipal police station while yung ginapatigayon aron dahil kaya pag-inventaryo itapila ka mga ebidensya nga na-recover mga katodo itanto niya mga otoridad kay kapin 46 mil ka pesos no rin ka nga kwarta nga na-recover na itanto niya mga kapulisan so nagpakita banwa nga raya ka nga sugay magagkuhan mga katodo o baskugan no nga klasik at sugay mga katodo that's why kabahurog kandidat ikwarta nga nakumpiskar itanton nga mga otoridad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: Saraya mga katodo, pila ka mga balita nga itong pagkatawa at ligo, pagkatataron sa itong pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Sa Gihapon, padayon ka mga katodo nga magkapadagay inyo ka mga minsahe. Pila ka mga pagpanamya o concern nga gusto ipagabot sa itong pag-ililiba, makaroon nga hapon. Kaya itong ito nga pagkatataron, no, pagkatawa at ligo, sa itong nga pagpangalagad sa Sabado nga edisyon, it aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Mga imbukada na ibanwa nga minsay nga gimpadaga sa ito kagapag-ililiba magkaroon karaga udrad lao mga katodo happy viewing na kay Ma'am Elizabeth sa Germany nga nagamonitor magkaroon karaga baga panyempo una sa kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand una naman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai sa kay Madam Belle Ursula sa Hong Kong at siyempre una sa kay Sir Christopher Zoller Yatar sa California, USA no, nagamonitor sa anton niya pagpangalagad
1: Aksyon
0: yan, sa anton niya mga Akyanon OFWs no, always gid nagamonitor sa anton niya pag-ililiba kay Ken Pancho happy viewing no, sa area Katsambuanga nagapamati sa anton niya Facebook Live Godon Katodo Reynald may baili karon baw sigurado atong oreta may baili sa barangay Binabista sa Manua Carita Navas baw 1 year na atong no nga ito kita nagkiki ay sa tunga ita playground kong barangay Binabista so galing may memorable ako nga time ka to nga hindi ko gid malipatan nga kami lang nung nakasayod ni Tuljo Luis Alamis Agni Sir Vargas it Anton na Philippine Coast Guard itagananda ko to atong sakwan sa manami nga lugar so wala 5 na tagaon nakauli bo lutoy-lutoy gid ang yawas medyo pagpamatihan sa ako nga makasimanwa una sa Banwa Cartnabas no nagapa pamati gid makaron ang advance happy fiesta no sa mga taga barangay Buenavista sa Banwa Caraita Navas kay Sir Victor de la Tonga happy viewing nga nagawi labas man makaron karaga baga panyempo kay Ernesto Bindulo nga nagapamati man happy happy birthday kay Charwin Garbo Bao birthday galing ni Tutoy Charwin wai ginta da wai kagin nagapabatyag nauna karon sa RG Paint no station sa laging Banwa Est ano man siya aklan. Speaking it, laging banwaes naman siya, Ernesto, di ba? Mingko piyesta, una sa adlaw man nga Lunes. Nagliga, or last year, no, una ako, no ba? May kwan kami na, no? Banding-banding kami una nagligan. Happy birthday ha, sa guwapo kay Charwin Garbo. Mga katodo na sa mataga RG Paint, no, sa naman siya, una kanday bro Yulio Garbo. At siyempre ron sa maalwan nga tag-ana, no, mag-asawa nga si Sir Dante. At kay Ma'am Ruth Garbo nga nagapamatigid magkaroon sa anton nga pagpangalagan. Kay Sir Ricky Juarez Valdirama, happy viewing. Ora karon sa San Andres Bukid, no, sa Metro Manila. Magapit-tapi kita kay dati taguna ko sa Ricky, no, sa Metro Manila. Una malaman ako sa kwan sa Paco, no, sa Cristobal, ina karon sa likod ita Unilever kay ina ko dati nagaobra. So no, gani nga nagahilapit managi kita dati una, no, kay dati kun wa ko trabaho. After ko guwa alas 2 akon out kay duty na kon alas 6. Kun hindi ako maka-overtime, so guwa ako alas 2 karon. Warang-warang anay sa Lolita Park. Mga katodo. And then kung minggo boring, ga-advance ako duty, balik ako alas 10 itagahon. Guwa ko pa rin sa duty karon si Ricky ay alas 2 pata pagkaaga. Pamatsagan mo bagaro imo karon nga panugukan ko pagwa mo halin sa factory. Itry ka raga mga sabon nga amon ka raga ginaobra ay ako ano. Amin ko, hindi ba gagawin makakuan imong mata sa silag it adlaw. Kaya okay, siyempre, wagong 16 oras kang nakulong sa sugod kang factory. Kaya mga katodo, and then wag kapatugog. Pagawa mo ita alas 2 ita hapon, ay grabe rong silag ka na itatsyempo. No, kay una kita dati no nagtrabaho sa Unilever Philippines, no, mga katodo. Agapit ikaw mga San Andres, sa Pandacan, no, inakaroon sa Santa Mesa, nagalibot-libot lang dikaroon. Inakamigid, no, likod mo na kami man ita Malacanang, sa pa manarong pagitan, no, pag tabok mo sa pa, una na Cristobal na. Maabo man ito yung ginagyan ito, no, antes kita magtrabaho sa Unilever, no, nagyan na ito ito ganaga basuriro, no, sa Lionel Waste Management, no, sa tiyempo anay ni dating Mayor Leto Atienza, no, ita Metro Manila. Nagasabit-sabit kita na sa mga magagko karoon nga mga garbage truck, no, ita Lionel Waste Management ang nagapanghakot karoon ta basura una karoon sa bilog karaga Metro Manila. Agyan taman ito nga nagawasing kita itry karaga adventure nga transport araw day karaga bus, no, kung hapon karoon paggarahi karoon ita mga bus, apat nga bilog karon doon kinahanggan nga imo karon nga limpiwan, no, kay siyempre habang nagatutambay ka baga para may gamiton ka mag-apply ay dapat hindi ka magpili kaya ita trabaho, no, kay grabe ka budlay, no, kung ina ka sa Metro Manila. Nag-ausay ka trabaho, waling ka sa probinsya. Aming ko buki-uki ka pa pag-abot ito sa Metro Manila. No, kabudlay, no, nag-a-apply ka, wow, kabo-abo, karang makabig na itong nga ginabuli ikaw. May muna, karang nga gina, kumbaga, medyo manaba, gidrong pagtanaw kimo. Ay, sa'yo taman, no, pag sa mga syudad, yung mga wag ko, like sa Metro Manila, kung nag-a-apply ka makatodo, may anda kong kapimpa kong sa mga agency, mga magag ko, karang mga kumpanya una, pag-apply mo pa lang, dapat kinangan mo nga magatindog ka na sa may suka kaya kung abot rin mo karon nga height sa requirements. Ay, sa'yo naman sa ato nga part kay 6-footer mga daan kita, agali mana 6-footer tagali.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Lagi nga hapon ha, may kapagpamati, no, sa ato nga mga kaaping nagamonitor makaroon ka nga mga panyempo sa ato nga pagpangalaga kay Vance Gary Atilano, no, nagapamati. Congratulations ko, no, kay CG Atilano for winning second runner up for Mr. Palaro Toledo National High School. So, kung sa imo karaga mga chimpo anay bands, no, makarundaya karaga mga pasindungog. O galing wa karaga bit hilig sa makarundaya karaga mga contest. Iba tabi rin imo karon nga hilig. Ha, Adayaro ako niya mga bas anay dati sa Aklan Polytechnic Institute ng mga maagam. mga sikat sanda dati ra sa eskwilahan. Tayo naga-eskwila kami sa Aklan Polytechnic Institute. At ag-api pa anay dati, no? Dayaro ako niya mga kasimanwa sa labas. Nga naging classmate sa Aklan Polytechnic Institute ng mga sikat anay sa eskwilahan. Ako bi dati ay mauyo na bi ako gahinipos. Malang ako sa binit. Wa kagit it paabuton. Bisan hong hiton mga kot iti. Hindi, igid ako magsaligbat.
1: Pagana sa pananghalia, todo aksyon.
0: O, tatlo, sandara, eh, diba? Tatlo ka mo ba? Si Bats Archie Suwal. Si Bats Lionel David. Bo, mga big time na makaronda. Kay tawagan kong mga puro sanda makaronda sa custom. No, kay kasmik kami dati ra sa Bachelor of Science in Custom Administration. No, sa Aklan Polytechnic Institute. No, agar iba, iya sa kalibo. Kaday Ma'am Apolinario, nga membro makaronda Philippine National Police. Si Pangalio, si Ma'am Tobilia, si Ma'am Mary Jane. Imauna sa kano non-uniform personnel na itatangalan municipal police station nakita kami ito nagligad sa banwa kaya itatangalan ang ba nagkakon diba bats man nakita dati sa api kamad sa man ay kabaho kating mana makara dati abing man ay kaniwang-niwang kating mana kaya wakta na kung ikaw gun makilaga ay nagaiba man abiro kwando tao may pagbago man ako naman ay dati kuno bukot gwapo aga makaw kuno gwapo pero ako ay kung bukod gwapo dati makaroon ay bukod man giyapon it gwapo. May mga pagpamati ha una sa ito nga mga negosyante sa iyo turong kay nung Woody Navarra o naman kay nung Ili Navarra sa Baykalibo Shopping Center. Siyempre kay nung Harley Di Tomas bo nagapamatigid makaroon si nung Harley Di Tomas o naman kay si Richard Gino Ambito nagapamati makaroon una sa Castillo sa may Castillo Shrine di karon sa may area at Castillo si Kimpo nga area no aga welcome to the Christian world no kay baby Jane Quincy Ambito arong unga no it guapo nga mag-asawa no kay Gigi Ambito kay ano na yung ni Presian no kay Bunyag makaroon no nga adlaw nga ni libre ro akon nga ilabas no magkaroon ka nga adlaw it Sabado may gig nga hapon na may gapagpamati sa ato nga mga kaapin una nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagad kay Katribong Ronel Erodistan no nagamonitor ro aton ka nga amigo aray ka rin aton nga amigo nga tama gid ka buot
1: aksyon
0: siyempre kay nung or kay nung Ili Navarra sa mga taga Chamsi restaurant una sa maalwan niya mag-asawa no kay si Ramon at kay Mamay Maymunja sa barangay Bagto Leso nga nagapamati man magkaroon ka nga mga panyempo na sa RK Ukay Ukay sa Kulasi Antique at sa mga taga Roxken Motor Parts ang nag-monitor sa anton niya pagpangalagad
1: aksyon
0: thanks Bals the best gina ay diba tuod man ay dati ay nagapakuribong ako dati sa binit
1: aksyon.
0: Ay kamo tabi dati ay mga sikat na kamo sa eskwilahan tama abi ko kamahuyon no hasta ganit magkaroon daga-daga ko man japon doon actually ako sa personal kung hindi ko man gid kilaga ro tawo man ko hawus naga istorya ay di mo ko hawus mapa istorya no kay nahuya gihapon ako
1: aksyon aksyon.
0: May 33 minutos ban wala kataliwan sa oras kara ita alas 12 no sa ato gagapag ililiba no sa ato gagapag pangalagad makaroon kara nga hapon no mga katodo ya sa ato nga pag ililiba sa gihapon oras sa tunkinyo no ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life gani sa ato nga mga katodo sa ato nga may mangod kapinggin sa mga mahilig ko na magkape dapat hindi lang kita basta nga kape dapat sigurado na to nga kape nga aton kaya ginainom mayroong kape ban wang may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayarit aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pag inomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa gabon na sarang mapakardong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo, Aklan. Daw kay maabon na to nga makatodo nagpabutsag nagpahayag kung ano kapiktibo sa anda nga magawas umpis ang kasanday nag-inom it more power. Nagkaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nag pamati makaroon sa Marty Family sa Ruas Avenue iya sa Banwat Kalibo. Sa aton banwa kapag panumbalik ko aton nga pagdetalit aton nga maging headless nga balita dugang nga mga minsay nga gimpaabot ito aton nga mga igmangod balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.
1: Action.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o manipitek ang ating mga karamdaman at maaga din na mabigyan ng lunas para maiwasan ang paglupahan nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayanan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
3: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
11: Kami!
5: Meron!
11: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
11: Araw-araw
5: for longer life.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Southon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu.
15: Isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Southon Gold Coffee Mix. Ang kapi

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Pampagana sa panghalian. Todo aksyon. Aksyon. Balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Aksyon.
10: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapaga, ililibang may 47 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
9: Aksyon.
10: Nasagi ako na padayon ka mo nagpamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. O yan, PBW nga, kay Chick Boy Jandelmar galing galaw, bailita doon sa proper.
9: Todo Aksyon.
10: Madya binata, alaro pa matyaga ni Chick Boy Jandelmar galing galaw.
9: Todo Aksyon.
10: Ay, gustoon ko man, galing agang-agang gid, the Chick Boy Jandelmar garing galaw ka na miton.
9: Aksyon.
10: Oh, nag-chat kini kakon si Toljo Luis Alamiso kay dapat ko no ay i-celebrate namon do amon niya 1 year anniversary, ba 1 year anniversary. May relasyon. Atag sa amon tangit at tunan, tatlo lang kami nakasayod ni Sir Vargas it Philippine Coast Guard una sa Manua, Krait Navas.
9: Aksyon.
10: Ano man sa kay Rex Pilayo, no, nagpamati, no, happy fiesta sa mga taga-barangay San Roque, Malinaw, sa pamilya Tayco, no, Agtoriaga, no, sa barangay San Roque. Matcha ibahay ko, taga si Ingit-Ing si Rex Pilayo. Taga San Roque or taga Yawan sa ibahay, no, nagpamati, gid, no, sa aton niya pagpangalagad. Siyempre, una kay Kagawa Junjun Fernandez.
9: Aksyon.
10: Wow, nagamonitor ato dayarong masunod nga kapitan ita barangay istansya.
9: Aksyon.
10: Sa bilog sa mabuot, no, ag mabinuligon, no, nga kagawad ita barangay istansya Kalibo.
9: Aksyon.
10: Nagapamati igit makaron sa anton nga pag ililiba kaibahan si Parikoy Lainel Valencia.
9: Aksyon.
10: Rato ni mga kapi no na sa barangay istansya. Kapon na ako kapon sa barangay istansya, no, kay Kapitana DC Andrade, no. Ah, nag-interview kahapon, no? Nag-warang-warang ko na sa COVID court ita barangay Istansya. Siyempre, nagpamati man si Ruel Yeban, si Aldin Jangson, si Budoy Juso, no? Nagpinamatigid, no? Magkaroon sa ato niya pagpangalagad, no? Daming-daming sa pinakada basta makachimpo, basta libre kita papanglainel kay Kagawa John John ay wagid problema kay one time ito pag addo ninyo kay Katodong Judel ay itut akon sa amon nakauli utakon sa banwa kay ita batan
9: action
10: pero kung mga timprano ay sigo nag-abiso ay abanya banwa basiwa ako nagkauli no abo pa mga tempo may ginga pagpamati ah
9: todo action
10: at syempre may mga pagpamati kay Kagawa Del Reyes no ita barangay Istansya na nagapamati manda makaron no sa Reyes family ida karon sa may sitio Kabugakan Barangay Istansya Kalibo no sa mag-asawa nga Reyes no kay Kagawad Dil Reyes no magkandidato manda barangay Kagawad ita Barangay Istansya
9: bo
10: masadya makaron do Barangay Istansya ho no after kapon turong pila ka mga issues gisabat ni Kap Daisy Andrade no at least na klaro ang dindong manami no basta ginasabat mo gagi no maklaro ba agot nga samtang nga pagid nagapnaag no mga katodo ay na-correct kagi, no? Naintindihan, it pila ka baga pumuyo. Doon do importansya karon pag once nga may mga issue nga ron, no? Ay dapat ginaklaro gagi, ginasabat. Itato niya pila ka baga officials. Kaya siyempre kung magapabili nga ga paukoy karon di ka magsabat ay nagabaho man doon nga nagabaho doon issue rayon. Pero kung pagtumbuok, pag ang itry ka nga issue, no? Sabton mo gagi, ay, kundi hindi rayon maghahaba ro istorya.
9: Sa
10: ang malikawan nga maka-adto para mga saga nga impormasyon no sa pinadaton kabaga pumuyo no mga katodo kaparias sa ray kraga baga senaryo dali lang check tanay dong linya ni katodong Jesral Nerbangar sa anak matipon nga mga balita
9: Radyo Todo live report
10: sa line number 1 katodong Jesral with the report please come in.
11: Sang kapan ni mga ikatodong nga Rinaldo Binserbian karayta search warrant no nakarasamibahin karayta sityo Balisong Barangay Pampango sa Banwa karayta Libakaw kahapon no itatong karayta Libakaw PNP.
10: Mm-hmm.
11: Dumbagay nga katodong Rinaldo is ginapanigyan da ni Aliasid no 57 anyos aga residente mat sa metal nga lugar aga sang ka retired imora katodong Rinaldo nga siman no 4 years in konimura katodong Rinaldo nga retired ko sa sin. The warrant katodong Rinaldo is ging issue ni Judge Montalipat Nubay kung sa sin nakbutang sa warrant katodong Rinaldo rong nasambitan nga baril nga improvised shotgun no aga mga bala katodong Rinaldo apang sa gipatigayin karang nga pag-rekisa no itatong karang mga otoridad dito sa nasambitan karang lugar is na pasyawan katodong Rinaldo no atong mga kapulisan nga makita rong nasambitan karang baril ging una sa may kusina katodong Rinaldo pagtukar sa nga randaywa ka kwarto si Dagom kung sa sin is pati yan ni karakatodong Rinaldo ng mga puste ba karait araw mga cover bagay ta puste dahil anak karakatodong Rinaldo bagay second floor no si Babaw kara may isot mo karang baraka aga may mga ukay-ukay ba si Babaw kaya medyo nalista na ito karang sising officer kapon nga mag usoy katodong Rinaldo so anabi karang mga puste si Babaw is nakakover karait ng tawag karang wallpaper so pati rato katodong Rinaldo is ging buksan
10: so ano ro kwan sa subject no katodong Judel Israel sa Seswarat ano ro naka-indicate na ano nga baril nung ginausoy
11: improvised shotgun katodong Rinaldo din doon usoy aga pati karadong mga bala dahil based sa nabuo na itong information magaling kara kay Police Captain Larjan Vidal kahapon may report katodong Rinaldo sa itong karang kapulisan nga parang nagapagupok imo karita baril kung nakarasanda karang lugar kasi medyo magayot imo katodong Rinaldo sa mga panimagay dong bagay it subject is kung inakahaling kara sa banwa is nasa 40 to 30 minutes pata katodong Rinaldo di mo karang biyahiyon pagto kara sanda kara nga mismo nga bagay
10: katodong halin sa pinaka proper ita halin sa proper ita Pampango
11: halin sa proper ita Libakaw katodong
10: sa banwa okay oy nakaabot na ko na karon eh kay dati no halos basta may pista una sa Pampango sa Baluarte ni Capdala una gid ko dati katodong Israel.
11: Ay, pipista gali ka doon, Reynald, daw nakarasang may barangay Hulita sa Banwat Libakaw. Makarang pista, makarang ka
10: doon, Reynald. Pista makaray?
11: Sa... Ha?
10: Pista makarang sa Hulita?
11: Pista makarang ka doon, Reynald, sa Hulita. Kahapon, dispiras, ay nagsampit yan ni Kararato.
10: Ay, dapat nagpamilihan ka na ikabi.
11: Wala ni kita kapit to
10: ka. Nagaling nga, siyempre. Sa mga baili, sa baili, abing ka doon, Jester, ay mga sa barrior na eh. Pero kung mga disco ay sa kalibo. ano man naruging kaibat disco Bailey na no
11: katudorinal dito ka sa barangay
10: ay ano ano ko do katudorinal do gin kaiba it Bailey ag disco
11: magkaiba ay ro disco BMG sayod mo gandun kung alin do disco
10: gaon ko ay ro Bailey sa barrio pag disco ay siming sosyal syudad man sosyal
11: ay riba katudorinal kung una ka sa banwat liba ako dati kung tapos na yun man dikuhan kama na o ano pagigyan malaman katudorinal sunat sunat no yun.
10: Pero yeah, pero sa iyo ta kita ko kabi isa ko nya bulang kristal daw ina ko nakita sa may iwag nga naga spark spark do kwan ikaw gyud man ta
11: ay ta gano kita medyo nag happy happy
10: ba nag relax relax man.
11: Oh, siyempre, gaoy man katuturin na.
10: Ah, gali? Ay, di ba kung gaoy ka, dapat, di ba kung gaoy ka, dapat nagapahuway kat imo?
11: Ito kita mahuway ron sa may iwag-iwag.
10: May akon, may akon nga nadumduman, pero hindi ko paghambagon.
11: Ayaw ko taro yun, ayaw ko paghambagon yun.
10: O nga, hindi akon nga nadumduman, pero hindi ko paghambagon.
11: Oh, ayaw, hindi ito paghambag ha.
10: May ako nga nasairan, pero kita lang nakasayod.
11: Kita nga tang daywa nakasayod, eh daywa mo lang kita kibahan.
10: Kanamitoy!
11: So, rin katutong nga rin, Aldo, sa gipatagayin ka nga pagrikisa sa bagay karaita na sabit ng karang subject person na karang sa may bait pang panggulibakaw is napasagawa na itong mga kapulisan nga mabuong rin na sabit ng karang baril na naka-indicate sa nasabit ng karang warrant. Aga, siyempre katodong Reynald pag mamakaw
10: ano, sumimente mo katodong Reynald sumimente mo saan ang panimagay kapon
11: Roger Dac katodong nga Reynald di mo malam ka raysa ka nung nag-isa
10: why mo't asawa ay
11: katodong Reynald
10: why mo't asawa
11: anong asawa katodong Reynald is may bagay matabisan daya kar sa banwat kalibo so yung mata sa kalibo anong karang asawa katodong Reynald ganang maunga aga samtang ito mo raga star kasi nga ni may mga lagay mo katudlo ng mga kasapatan mga baboy mga manok mga pabo katudlo ng imo parang naga tatap sa sabi
10: hey, ng mga bilid bilid bilid bilid bilid nako tasang bilog pabo ka pa pagulay mo total maton wamat na buo
11: namin katadagon sa bilog nga urok katudlo rin dahil
10: hindi na tayo ayaw to rin may gamasakit mga baboy dapat pabo mga bilid bilid total maton maton taton total maton sir ay wamat na buo dato magpura sa bilid bilid ka sa bilog pabo nga raw.
11: Medyo may plano baka ni si Police Captain Larjan Vidal mabakat pabo ka
10: doon din.
11: Oh, magayo ba na pa ni magay aga anong mga kapit bagay is mga butang pata naton mga 200 meters mga 300 meters para kadunay lang mga kapit. Atong may report no, abis information, may report ka to dong Reynald nga nagpa-blatter imo ra ko nagtaligad karang dagon ni Disyembre. Dahil nga rin nagreport imo nga ging paghukpan na karang bagay ka to dong Reynald no nakasasabit ang lugar. Aga ana man ni kontra ka rais man naman nga mga igbata baka ka to dong Reynald regarding nga sa gugta.
10: Ito man kapon si Kwan, ito man kapon si Cap Dala.
11: Huwag kita katodong Reynald, naka mukha na encounter si Kapitala nga nakatodong nga Reynald. Apang, doon nga ni, anak ka nang igmangod man, doon anak ka nang ginapabutsag kapon sa mga kapulisan nga kontra agaray nga rang nag-report ka nakatodong nga Reynald. No, raya naman ang pabutsag kato ni Sir Sid nga nakahapon. Kung sa scene nga ni, December, katodong Reynald is nagpa-blatter ang mara sa itong kalibo PNP. Nga ginaligar nga aging pagukpa na nakarang abagay katodong Reynald. Kung sa scene, based sa investigador, ng historian ng katodong Reynald, is imo mismo abin na nagdaga, it empty shell itapugakhang katodong Reynald sa itong kapulisan para i-report nga nga aging baril ang nakarang panimagay katodong Reynald.
10: Okay.
11: Apang, siyempre side man naton nga pagwas kay ikaw, mismo nagdaga, tibidin siya sa itong kapulisan. Siyempre, hindi man basta-basta ron nga mapamatudaan katodong Reynald nga ito yung mas ibang tao na galing doon. Kasi ikaw mismo ron nagdaga at nasabit ang evidence siya. Ambaw, pwede mo nabin natin matun, mahambag katodong Reynald. Kaya pinugot mo tayo sa kilid. Agdagol mo sa kapulisan, nag-aaligar mo sa ibang tao katodong Reynald. So, waro yun doon natabo. Aga, may ano matangani katodong Reynald nga ginatumod kung sino ka na ron nag-report. No? Aga, kung sino ka na ron nag-pasakat niyang searchwaran katodong Reynald. Agkahapon, nag-agtuman yung doktor sa itong kapulisan para mag-counter, tawag ka, mag-counter report ba katodong Reynald sa anang karang ginatumod. Nga tao mo matakado doon. Bumati mo nag, ano, nag, tawag ka may resistance ba ga? Pag-serve ita, nasabit ang warat, nag-cooperar matay mo katodong Reynald. Nag, pag-abot pa nga yun natin kara, hamba na nakaton. No, sige mo na sir, pwede matanin nyo man na i-search, bisan mo tamanat kagawad kasi sa ko tamanang mo man ako natago, na kasulit pa ni Magay. Doon mo takado doon rin, at ano karang hambag. Ang siyempre, proper kasi dapat ka doon rin. Kung grasp niya na yung matuod kay Sir Police Captain Larjan Vidal kasi proper kasi nakatado doon rin, pag-implement. ita search warrant to kara sa Banway ta Libaka uno ko sa sin. Pagkatapos kara tabot ita tong karang barangay official di ka to Katudong Reynald yung pisan pero nga pagrikisa sa sunod panimagay agree niya ni negative Katudong Reynald agwa git na buog sa nasabitan kara nga panimagay nga diya nga nga improvised nga shotgun nga naka-indicate sa nasabitan kara nga warrant Katudong Reynald. So diya nga patigayunon nga ibalik rung nasabitan kara search warrant sa atong kara nga korte para man i-declare Katudong Reynald nga negative nung nasabitan kara nga operation nga issue it aton kara nga korte Katudong Reynald. So doon malang man, doon na tabo kahapon Katudong Reynald sa naging patigayan itong karang isunda na ton na search warrant operation nakarasa may sitio Balisong nakarasa Banwa it sitio Balisong barangay Pampango nakarasa Banwa it Libakaw Katudong Reynald. Samtang sa pagsikir at ibang municipal police station sa mga bugos sa probinsya naging matawai man o gamat madugugid ngayon silinti-aksilinting respondian atong karang mga otoridad. Para sa Todo Aksyon, nakumahan si Katudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
9: Radyo Todo Live Report! Report! Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon.
10: Abugid nga sigamat sa report no ni Katodong Gestral Narbar no direkta sa area Katlibakaw no kahapon sa nakaroon nga eksklusibo gagin sundan nga pag-implementar no ita search warrant una karon sa area Karita Barangay Pampango sa Banwa Itlibakaw.
9: Aksyon.
10: Wagit na recover no nga armas no mga Katodo aro aton kag mga otoridad no nga implementar no itry kag search warrant kahapon. Daw kay base sa search warrant, ro ginausoy karaga armas, aro day karaga improvise no nga shotgun no mga katodo or pugakang kun mga una sa Banwa kara ita Libakaw.
9: Aksyon.
10: Daw kay siyempre hindi man atunda Banwa manipot manigal sa Gapon no sa mga nabukid karaga bahin na ita Banwa kara ita Libakaw no mga katodo nga may una gid ta Gapon karon no kita nga mga igmanghod no mga katodo nga sa Gapon ay may una karon nong ginauptan kara nga mga armas kay rason abi kara Banwa no itaton nga mga kay mahuran especially sa mga nabukid kara gabahin no mga katudo nga pangdepensa no sa anda karon nga kaugali nyo madon sa anda karon nga panimagay
9: aksyon
10: no mga action. Katudo no rayon kararong mga impormasyon man no naghalin no sa aton nga mga igmanghod mga katudo oy ginapaisaw ginanaya nga rong magapatigayon it rung mutag no barangay council ay may una nga igapatigayon nga Malay National High School Intervats Basketball League religious fiesta no para sa dagkong religious fiesta no Malay National High School Intervats Basketball League religious fiesta no sa ro imbitado mga katodo ay rung batch 2001 2002, 2003, 2004, Vals 2005, 2012, 2023 na mga katodo sa Malay or Mutag National High School graduates na mga katodo. Rong entry fee ay nagabalor ita 2,000 pesos. Rong deadline it submission it line up sa mabot kara nga August 22 at 2026 no sa uman ginaimbitaran mga katodo rong ma batch no ita Mutag National High School no particular sa iga patagayon nga Malay National High School Interbatch Basketball League no para sa pagabuton daga piyesta ita barangay Mutag no sa Banwa kat Malay rong mga imbitado nga mga batch rong batch 2001 2002 Bals 2003, 2004, 2005, 2012, 2023 na mga katodo it Mutag National High School no 2,000 pesos rong entry fee rong deadline sa pagsubmiter kung anda karon mga lineup ay sa maabot kara nga August 22 no at 2026 rong champion aga individual awards no ay makabaton no ita trophy medals aga certificates no mga katodo no aro ray kraga aktibidad hay sa pagabuton da no nga piyesta it barangay Mutag mga katodo sa maabot nga September 23. Halin sakay Sir Neil Ozier. Wow! Rato niya mga amigo na sa barangay Mutag sa Balay.
9: Aksyon!
10: Sa grupo, itajin master na kaday patro din pinayo si Ani. Ba one time pista to sa Mutag, no? Nag-tibul-tibul gig kami to. O galing na bitin ko ato. Kagapag enjoy-enjoy kay may operation sa isla Karaita Boracay.
9: Aksyon!
10: Now, advance sa pesta ha. Basi ko nilipat baga si paring Rodin pinayo si Ani na.
9: Aksyon!
10: Okay, takon karon paring Rodin sa kwan sa part 2 din. Okay, takon karon sa Bisan Pugita lang una. Okay na ko karon. Agasagin din mo rin kung ano pag ito sa bilog nga manami nga payukan part 2 din pilayo si Ani ag sa mataga barangay Mutag sa Banwat Balay.
9: Aksyon!
10: Una kay Papang Ninito Kasidjid no sa Mutag Malay kay Mambilia Lucero Crispino na happy viewing sa heran ko to binayan mo kami bay ay normal tara ni gracia ta to mapabilin ka timong iba-iba kibo nga di ka man magsagawat ay ito tanay manami ta ang ginatuda na mo ni Tuljo Luis Alamis Agnes Circus Guy manami chick boy Jandel Margaringgalaw kay gindagan na ako sa iwag nga kung tanawon mo rong babayi, nagadugang it guapa. Pero pag dinaga mo sa suot it kwarto, sayod mo doon kung ano, pero ano nga itsura. Magiging magpamatiya sa akong mga si Manwa una sa Manwa Cartnaba. So na kay Major Ronel Bayaban, no, guapo, mabuot nga chief of police, no, ita aton nga nabas sa PNP, no, nga nag-monitor no, sa aton nga pagpangalaga.
9: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
10: Ang nabilinta mga minuto mga katodo hanyo unta na no kay may aton karang ay ahinga butan so nga adtunan no magkaroy kraga hapon ya sa to gagapag ililiba no sa to gagapag pangalagad no magkaroy edition ito ato nga pagpangalagad no pila ang kamaga balita nga wata magabot wata matatar sa to nga pagililiba magkaroy kraga law abantayan na sa pila kamaga news and public affairs program itradyo todo sa aklan no kayo nabilin ito nga minuto no takto lang gidman no sa nabilin na ton yung mga reminders no ya sa to kraga pag ililiba liba sa programang Todo Action. Malikita ba nwa ang mag-ilibati sa Lunis na karanga adlaw sa ito kagapagwaragwag na sa kapariw karaga oras sa kapariw karon nga waragwagan. Partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo naging ka-action makaroon nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
9: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa namungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: 98.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
0: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: G, ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: medyo mo.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng dilawan na kape. Wala ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilisan
4: na buwita. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na! Dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best try ang More Power.

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
0: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: www.clinicatd3bio.com. Klinika T3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman ah, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat

0: Bongbong! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: More hits when we come back. Stay tuned.
6: 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
7: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
8: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Medyo mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. The

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Today's best music
4: all weekend long. 88.5
3: Ang radyo na katibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-bravay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayad git. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ruan ang benepisyo nga ray abo kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging kun constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. So, sir, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumudwag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samson Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samson Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samson Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samson Plus Gold. Samson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: O, Tatay?
7: Mindoro. Upoy nun ay, ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music, news, and information. 88.5.
4: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba ang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

Saan man po kayong lupalop naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. At bukas na po ang adi po namang numero 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatuntunan. Si Kuya Buy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa. At tayo po ay makapagbahagi na ng ating po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating walang numero 0969-226-9623. Yung ating walang numerong pwede ninyong tawagan. Ibahagi po ninyo ang inyong po namang mga katanungan dito po sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ito po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, yung nagtawag po dati sa inyo.
0: Nanay Banji. Okay po, Nanay Banji, kumusta po kayo?
1: Ayos lang po.
0: Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito po sa Sitio Balayang, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po ba ay nainom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Ay, very good po, Nanay. Opo, ano naman po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Naipon ko na nga po yung mga box ko ay siguro po may limang sako na.
0: Limang sako na. Okay.
1: Opo.
0: Opo, sige po. Opo, sige. Anyway.
1: Ay, Kuya Boy, may tatanong po ako. Hindi po ako nakakakita kaya nung 25 in gram na ano.
0: 25 in 1.
1: Rice coffee.
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1.
1: Ah, 25 in 1 rice coffee. Hindi pa ho ako nakakabili nun eh. Hindi pa ako nakakasubok nung makainom.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At ating po namang sasabihin ito sa ating po namang
1: meron mga deliveries. Meron po ba yan sa Kalawag po, Kuya Boy?
0: Meron po, Nanay. Sa lahat po ng mga butika, pwede po ninyong ipagtanong-tanong muna sa lahat ng mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating 25 in 1. Kung sakali pong wala, sabihin niyo po sa akin. Hindi lang po dapat isa yung butikang tatanungan po natin. Dapat po yung lahat ng mga butika para alam po natin kung talagang wala na po talaga dyan sa buong Tagkawayan o kung ang iba po ay meron din.
1: Oo nga, sana nga Kuya Boy, makasubok din ako makainom na yung 25 in 1 na yung rice coffee.
0: Tama po, dahil masarap po yun, Nanay. Dapat po makatikim na po talaga kayo noon.
1: Opo nga, kasi nga po ay limasa ako na po yung naiipong kumbak ng rice coffee ko pong nabibili.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at yun po yung natin. Hahanapin po natin.
1: Kasi po sa Lucena, Kuya Boy, wala po akong radyong napapakinggan. Kaya po ako hindi makatawag sa inyo.
0: Ah, okay po. Napunta na po kayo ng Lucena. Meron po doon, Nanay, kapag gabi.
1: Opo, sa Lucena po. Nakapunta na po ako doon sa mga anak ko. Kaso mo po, wala po silang gamit na radyo. Kaya po hindi ko nasusubaybayan yung ano po ninyo.
0: Ah, walang radyo doon sa inyo. Opo, sige po.
1: Wala po. Kaya sige po, ako sana'y mamamas ko sa inyo.
0: At ang layo pa na mas...
1: Ng radyo.
0: Ang layo pa
1: ng... radyo po, kahit maliit lang po.
0: Ang layo pa ng Pasko, Nanay.
1: Opo nga. Malayo pa nga po ang Pasko.
0: Advance, kumbaga.
1: Opo nga.
0: Sige po. Nanay, itanong-tanong niyo po dyan sa Tagkawayan, kasi ang alam ko po meron na po dyan ng ating po namang 25 in 1. So, ipagtanong-tanong po natin para kahit po papano, malaman po natin talaga kung meron o wala po.
1: Oo, para po masubukan ko din po makapagtapi po noon.
0: Tama po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.
1: Maganda talaga po yun, Kuya Boy, yung rice coffee. Talaga pong nakakalakas ang katawan at maganda talaga po sa aking katawan yun, rice coffee.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Sige po.
1: Nakakabiyahe na po ako mag-isa at nakakapaglaban na po ako. Nakakagalaw na ako sa loob ng bahay.
0: Tama po. Very good po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries kung sakali pong wala. Basta balitaan nyo ako. Kayo opo po yung na. Ipagtanong-tanong nyo po dyan sa mga butika po dyan sa lahat sa Tagkawayan.
1: Minsan po, Kuya Boy, hindi po ako makapasok eh. Hindi ako makatawag.
0: Okay lang po yun. Basta po, Nanay, pwede niyo pong i-text sa amin para kami yung tumawag kung sakali man.
1: Okay? Oo nga.
0: Okay po.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Yes po. Ganun na lang po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay.
1: Opo,
0: bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank
1: sige
0: you
1: po. Salamat din po. God bless po.
0: Thank you, Nanay Banji. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero po mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623 ang numero pong pwede ninyong tawagan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si RMG Taba from Ragay, Camarinesur.
0: RMG?
1: Taba.
0: Apo, taga Ragay.
1: Ragay.
0: Apo,
1: Kamsur. Magtatanong po sana ako kung may alam po kayo dito sa Ragay ng yung nagtitinda ng rice coffee.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay RMG?
1: 63 po.
0: 63. Umiinom na po ng rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa nga po.
0: Hindi kaya pa. Po,
1: tatanong ako.
0: May iniindang karamdaman po ba si Tatay RMG?
1: Opo. Hindi na po ako nakakalakad. Meron po ako ng arthritis.
0: Ah, hindi po kayo nakakalakad, Tatay?
1: Hindi po.
0: Dahil po sa arthritis?
1: Opo, yung pong tuhod ko, masakit na masakit.
0: Ah, I see. Opo. Opo. Tatay, wala po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor? Di nyo po ba napacheck up yan?
1: Matagal na po hindi ako. Nagpacheck up ako pero matagal na. Meron pong gamot sa akin. Binigay yung pinsan ko sa Manila. Ako pa po binibili. Pero sa ngayon po, madalang po akong uminom kasi pagka nag-iinom ako, kuminsan, ang inom po kasi noon, magatapon.
0: Okay.
1: Bali po, nag-iilbihin po ako pag nakakaapat na araw na ako, medyo
0: okay.
1: Hindi maganda ako. Ano. Kaya tinigil ko po.
0: Kasi po, dapat po, galing po sa doktor ang reseta. Hindi po kung sa sino lang, self-medication po yun, wag po tayong magagawa noon. Lalo na yung mga gamot pong synthetic, hindi po dapat self-medicate po yon. So dapat po, kung ano po yung reseta ng doktor, kaya nga po nagtanong po ako sa inyo kung nakapagpa-check up na po kayo niyan. Kasi doktor lang po dapat yung magsasabi po sa inyo kung ano po yung dapat po ninyong gamot na iinumin. So anyway, tatay, kung may pagkakataon po kayo na mapatingin po yan sa doktor, mas maigi po. Ano po? Pero habang kayo po ay nag-aantay at... kumbaga naghahanap ng pagkakataon na magkaroon po ng na makapagpatingin po si doktor, pwede na kayong uminom ng ating rice coffee diyan po sa Ragay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa RBJ Pharmacy, Jomar and Jane. Apo, RBJ Pharmacy and diyan po sa Jomar and Jane Pharmacy, Med Pharma Building and Maya Mart.
1: Opo.
0: Alam niyo po yun, yung tatlong yun na nabanggit po natin.
1: Alam po, opo.
0: O, dun po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, para po matugunan yung pong problema po ninyo sa kalusugan at marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito. Huwag po nating puputulin, dapat araw-araw kasi dun po sa araw-araw na yun, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
1: Apo.
0: Okay po. So, nakakita okay. Na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun, kulay gintong dilaw na karton.
1: Box po siya.
0: Opo, nasa box po siya. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Apo.
0: Kuha po ninyo. Para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. So, ang
1: pagkakalat po ninyo, magkano po kayo isang box?
0: Yeah. Yes po, ang isang box po nito nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Yan po yung suggested retail price po niyan. 180 pesos lang per box. Meron po yung lamang 10 sachet ng ating rice coffee. So, yun po yung iinumin po natin sa araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyo. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee, dapat po araw-araw at tuloy-tuloy.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Ay, maraming salamat po.
0: Diyan po sa karton tatay, sa karton, makikita niyo po dyan, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. para mas madali po ninyong tandaan, para hindi kayo magkamali. May larawan po dyan sa karton na yan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo dyan po sa karton na yan. Okay po. Tapos kapag nakita nyo na po yan, opo, yung spelling po R-I-S-E, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton. Kapag kayo po yung nakabili na, tatay, at meron na, kumbaga, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, meron na pong kayong nakikitang nararamdamang pagbabago sa inyong pong kalusugan, tawagan nyo po ako muli, tatay, at ibabahagi po natin sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo. Okay po?
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Tatay RMG, maraming salamat po. Aasahan ko po yung tawag po ninyong muli. Maraming salamat po. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala akong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala akong mabili.
0: Saan po? Hello po?
1: Hello po, wala akong... Rosario, Batangas, ng rice coffee.
0: Opo, noted po nanay. Pero meron po dyan nanay sa ano? Sa Lipa.
1: Malayo po dito.
0: Malayo po ba yung Lipa?
1: Malayo po sa amin. Ano pa? Ang bayan pa. Kailan po kaya magkakaroon sa Rosario?
0: Wala pa po akong ano. Pero nasabi ko na po yan. Nabanggit ko na po yan sa ating mga deliveries. At nangako naman po sila na gagawa na po ng paraan na malagyan po dyan sa Rosario. Pero sabi ko nga po, kung talagang kailangan na kailangan nyo po ng makagamit na po ulit, makainom na ng ating rice coffee, sa Lipa, Batangas po, napakarami po at umaapaw po doon yung ating rice coffee sa ngayon.
1: Apo.
0: Pero ginagawa na po ng paraan. Yung pong dyan po sa Rosario, na malagyan na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Ako po.
0: Okay po. Malayo po ba talaga yung Lipa sa inyo? Sobrang layo? Mga ilang, magkano po yung pamasahe? Aabutin.
1: Siguro po mga,
0: 150. Okay po. Sige po, nanay. Sige po at papaabot po natin sa ating po namang mga deliveries. Na dyan po sa Rosario ay wala pa po ng ating rice coffee at gagawan po yan ng paraan. Sige po.
1: Parang magdadalawang linggo na.
0: Opo. Sige po, nanay. Noted po yun. At, nanay, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Okay. Ano po yung Ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Parang pagka iniinom po namin kape, rice coffee, hindi na hapdi yung aming chan.
0: Okay.
1: Okay. Kaya lagi ko nainom noon.
0: Very good po. At nakakailang nga sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Ay, pagka madami, di mga dalawa sa slow po kami. Daya ngayon walang mabili, isa lang, bisis sa isang araw.
0: Sige po, nanay. Yan po ninyo at ibabalita ko po ulit at i-follow up ko po muli yung po natin, yung tungkol po sa ating rice coffee dyan po sa Rosario. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi mo namang numero.

0: Siyempre pa mga kaibigan, pwede kayong mag-text na po at ipaabot po naman ang inyong po namang mga katanungan sa amin through text. Pwede po yan mga kaibigan. Tapos na naman po ang ating oras mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman ang pagkasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila. Maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
1: for a healthy family. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, medyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one, trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw.

0: Bastatata Navara. Karamitern, roandang pork longganisa. Mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang chicken longganisa. Hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navara.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee ang ginamit rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, trayang more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Valcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang TDX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis TDX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
2: Radyo Todo!

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: isama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Dilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong mugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod-laod tungod wag tako it power baga nga sa ako nga was medyo latang gulay, tako permiad laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing
1: may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
5: Mio, okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na kan

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikapan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: rádio todo. Rádio todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio todo. Ang rádio na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa labot ka. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.